league knockout TFMF in the district championship wo watanga wo bima onowa are wa kinga yon de BBC to kani ka yani po ya yo are ya usara ke tena sinikiri pes e amais ni kota kukureya aka katonga ya naru nare pona nora ki men aro ya tena sinikiri pes yoni PC inge ata takaru ani kota te kukurei na ko ya kaina na sim kiri pesani inge yo senako men the stadium mi min to kani ka ina ani apo ni mai sina pe ke akasi kukurei na no ya dinanun aya kato kato yon Facebook ana ke ke yake na sim kiri pesa yu ina nte mere po no wota te kukure ya pesa na koya ana ta ni boto ka ni ko sa ye pa ye dikira ken ta mere wa te tare nan te ta ka ro te pisporo ye kana ko ana ka te kiroi te ra pata ni pisporo kiri pesa te kif i bukin aya to kan ka ye yu avari ena te ime to na nga te ka mana no na koya ana ta an ta ra ro ke team coaches team leaders au ai ka inte sim na ya ka ta roi i mai na nga po ya re mina Ponna na sem kiripesa reimina de semi-final. Ponna konte nga po nga rinay tarayay me ana sem PC ete anta 17. Onde itan nung ram rongrongon atante betipeke. Tinimin Brisbane yon PC ake asan de intaka bowin taka nime pong imi sa sanakia. Nika na mekina yan siring at dimen na royan Brisbane ni muan tiririkiay. Eka metu ate tarikitan na nobis PC ipukin taka purebure pa intaka pong Aw apun si sirakina kita ni men mana ni dekereke memetin te bracement ni constable Evanias Rakatri. Epon kunia kita batan Rakatri ni pepe si dekin metan win tepe te kawa erami. Te pui men me awat temi tararuana me meyo na tuan kawa ni BC esova. A woman kanya na sinte tonga ika po wa kiare ki min te dine dine te kapong. Ayus patan dine dine adine ya woman ayakora kinikan woman ko minister de cabinet Ari akapaka ke men na kwa ya ipukin na yapure ni urwa tuan te campaign. Tirine dine ane at the by election. Epon karavaki ipukin teka indaka teka ay kamawa. Ari akaina kin kwa irong semis sika may tonga tapuwa o the minister kwa the infrastructure and tourism o ratafay ngata tangimana may hongo niwa tepuy may suwa. Ari minister kwa ipukin temani. Tante in kwa kanne yaki akapene yaki. Meni ya kain takata kai mini kuneya pa akaroi makuri nana inanu aika aurua te tuai pukin terine dine. Terine dine tabe ngaki yon toonga nuwote nga wopi meni mewa. Oi pukin nane avaka keri kakaki iai menti ausintei. Menna yerine dine tapo akana wowa kanne awameta ame ngarine ya women aika ponne ya korakini kan sika metangi mana. Pa anakaini anakain takateka akia maawa. Onditan nung ram rongrongon apen non nape. Ena konten nga una meta ke asa ni mete na nakapaka bom rusa yon wawa pas ake awosi ya ametan te kava are pura pura te pupu kana te yai ata kutani kai di din te tapoan ni pa te ni menna ke ametan pe te kava etern are e maisa na yai te me ka yai yai na pe te nga una me avali men ake ai poaki o te ne tanu inte makoro ate tonesk vatem flaskin e poni pukina rusa pa eta ake te ni ta yani pasa ke awosi ya pasinsa Ntiero pa ena siringi yao metai kamais, aki ya kere kere keia mete puaka ke saketa usa. Eta kona peresens, Ukraine ya velo Tomi Selenski pa ena mga ponika boa min ana siri yao meta rusaan. Wako ponti meto nung ram ako ni panani kiripes, kora pa ipukin nung ram, avakanya muato kin nam rongrong, aki asari kin katabrawaki, men ana ruu ni karike rongrong panani kiripes.

yangwenya nte minisei. Ikaraki na rongorongon warereke na tete inai ni Annie Sherry. Anakaro mesina na ahakitoki ni mama kurindaruwa memuyenga iya mendeta ya rerangi nungarereke yei. Pasina na kwenti actress. A epon sirang in tatangira na makuri me anayangon noni kai. Awari apon rangi nungarereke na tayi mianga iya. Angkana ya mianga ki makuri. A ya mianga punto anako nako ni kukurei meroroana. Apon sisu kuna pe ni muyenga iya ni Sherry me maane na nikatuwa kongsi inga iya. Awari areke nteka nganga inano nungarereke iya pa araure ya karo. A tameya ya mianga mwani yei metia initimena. Aipun tebu itabun na naririki na Sherry nke yanga ngan drug oni kuri ni meti. Mantepo ngari mwina oni yere stena na teka uwei. Hezi ya ini apun rangin tatangira men wana ya tapu na kwa ina. Sherry, kaanga menda tetai ya kuna okiokira kanuwa na mponga kia apakana kuni kwa okiokia pa meraki na zoom ni miau mea po mtepo ngei. Kupuni kuna ande itana kwa ripekim wavukina ya tapimen ni peika ariki ni miau mtetai yei. Mea kupuni kuna na pendine ya pa kuna ngipitaki anda ki mea ngaka meraka asum ni peiki ariki nkwa. Eng, mangka ya puna tainaine ni Sherry o ya musikana yango, pa yana ngipitaki. Imu ini penin na nareirei o ya mwana na business ya wareireki. O wari ya mamana ngapuni onda pena, ondiki batisa meroro na kuya tirurundikiraki, ni kaines ni mea aruna yarinerine inanoni mea wia. Ngana kota kupa ahakia sarunu pahaina konteia ake kukanta ni ngaya yei. Wapun ngei wawa amdinerini, paa kuna teimetua ni piruruwa kina, kete wana kuna pisa. Ita kutimende tisa wana wana. Katoka ampiruru ibuki ni peika kuhasan kariyaya. Sibu ni kuna ni puwaki ni pisi ipai, o kata meruwe, nangkana saki, o siria intuki ni piruru ibukina. Iti imetua ntata ni ngai kutame marika rao pa kuna pusia na ipu puwaki ni pitatepai ya kumena inanuna ayaki wata. Mea pundaki kuna ni puwaki kwa Yesu ni karokuwa ya kore itake na koi nansuanga. Poya na tawa aronu miyao mnikatuwa bongo. Kana kote imetuwa nikasina nukua mea wotana, o anapundake tepai ya nariki na koimu, pa kona te imetuwa nsuku narum arimei maina. Ayyo po na mdinerine. Ngayari karawa yangu ya, ntiminisei.

na ko yarona ni makuri nan wona ni kokoni meki te ipopoki on ta tauro in taina ko inanon temen herion wa puiteridiki araka kai tau na koim kimeri piteis nam keke yekin ka pene are sapene ni ka kowa ngaira kain a ministry hawa imorara riki kain nam sim men the oceanic fisheries division tinarujinano te tangira o te ipopoki puani kimeri piteis meira rikira ponte wana te tuara pupura na kon narataponi makuri arakaraparapa na kon tiasua ya maka ntimea wari yasan nanganiko ondine iko pa temen nanko ya kain nara usu inanon M4 ntimean wapu imeni mea wateririki anasi kuanuam mea kateimu nikapene pa uringakimu iloura ngaira roam ni makuri nikapene arakatikiroa inakoim kimea repiteis inanon namtaini purau nikaya apeni uyan tamem are ikarawa sinakarawi inanura pa ponna iyo tokira nikapene au aratataro ibukim kimea repiteis pa konanako mea terau au ate kukurei au anime iru ntemenita tisakoropoki au ataanima kuri nikapene mentem 4

Awane tokora na meiron toware pirisa tiayak ke puni kuna yana pani pesi nako ari atangira kina kona ibuki nungaram te tawano waiyo. Airari kina nyam ta inkai wapu iro aiti mene simin wawwa ken na temetua ndo aniko ni kakana kwa iriki tapikora kanuan nungaram ke kanuan wawwa mte pakantaya yo takantari nga ba kwa puni pen nikora inako te spangam ken na wante te pakantaya yo megan ne. Temetua ni kakana kwa iriki tapikora kanuan nungaram kay man na mga tauroy ni mga mayrarikim kaya na mga tauroy ni Roniko. Tuwari tare mo ni Pitaki kay bukini kanuan ng pakantaya yo kay ni Karukuha mo tayriki. Sina tauroy ni Wakinako, sina kay nako mo tokorana kay nako iya kain wen mayong apiru may kunay tokorana.

men narakati lakon kanwa naratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisa sapai romoro, tisa reire inuko, awai pana ay kaone mekinagi akiana dimeto andigi patan kong raivo yuwa wepo antira rikim taina. Meuri FM 89.9 e dimeto andigi meri meri nipebo ibukim ay bukin nabera ekiripesi.

0: Tua bi mei sua taha te bubua mei roura haen tarao. Ate aginna beya ki hiya I taha rena ku meengi yoan narabi ki oi merao. Miangana bunde ki rin peki yoan tano. Ao na hona miangar waha ki iruye meen. Ao nurua tarao roi na bera. Diriri kei sinataura pai ki rin peki nika meno iye ta mei roiye meen. Nika suki yoan beo beo ni meengi. Kien kasini mangan naruha in kien tayyan nu. Ariana Hona and Kaimura gay in the Hanime Arabic Mera Lady Tahongana Ibukin Katimetuan Isakin Arabic Ne Aramera.
1: You sin Monte Pentai, Ikaisakarakin Menga, Pukana Takaingapum, Ire Painamaraki, Tararwakin Menga, Untowana Oindikiau or Kinakiu Altai Mai. Ikin na pera, iri ki patawan na pe oi ni meyamara. Kakatongan na no, mpanae te metua tararua kina. Arabi ki mera wadere. Te kaungana no ipukin ka te metuaan, isakin na rapi ki me aramera.
2: Wandi wa disaboga isakin tarawa te ina inano me pieso, wani ka te metua ta meyaruana. Taita para, reita na kamakuri meurin ki ripesare te metuaan tatauroa ni pukin kami, na minyango ni karikira ke riki yon taka isaki. Tari po nirang kai, te namba ay siwo wabubwa, te pimetowana na wante makuri, kien data ginakon nara Facebook page ay Maureen Kiripes. Harapigi merawa redei, chaka unganano ibukin katimetowani sakin, harapigi me aramerao.
3: Maureen, harawara waya ay makuri ntambogan, ikakabuta takan meyangin koy green bag. Bukin na mirongorong wa yay takari perepe, ay konan di koy green bag ito naon ikawa. Agi agi roko ye yara kan green bag. Wawanga yara kan di kumengi nang bag. Ayakunan karoro, makurin kana ye to wakin akon tewana ipukin di kwan green bag. Ayaga yaka makuri bukin kabusirawan ram makuri, kati metwa, kibes tepo puto. Karikira ye ika ye benin puto kagi nang tepo tagi nang makuri, ay te melat di nanon mangan ay opsin tara ruan tiota panin, on manin nagi nang kita utea, New Zealand.

Yangwenya, nte mini say. Yakaraki na rongorongon warereke na tete inaini Annie Sherry. Anakaro mesina na ahakitoki ni mamba kurindaruwa memuyinga ya menteta ya rerangin warereke yei. Pasina na kwenti actress. Wa ebon sirangin tatangira na mamba kurime anayangon nonikai. Awari ya pundrangin warereke na taimi anga ya. Wankana ya mengaki mamba kuri. Wa ya mengapunto anna konna koni kukure ime roroana. Apun sisto kuna pa ni muyinga ya ni Sherry me maane na nikatuwa kong si inga ya. Awari areke nteka nganga inanon warereke ya pa araure ya karo. Watame ya emanga mwani yein metia initimena. Aipun tebu itapun na naririki ni Sherry nke yanga ngan drug ani kuri ni meti. Wantepo ngari muina ani yereste na nateka uwei. Hezi ya ini apun rangin tatangira men wanawana ya tapuna koina. Sherry, kanga menda tetai e kono okio kira kanuwa namponga kia apakana koni ko okio kia pa merakin na zoom ni miau mea poong tepo ngei. Kupo ni kuna ande itana kori pekim avu kina ya tapimen ni peika ariki ni miau mtetai yei. Mea kupo ni kona na pendine ya pako na ngipitaki, anna ki mea ngaka mera kasum ni pei ki aari kinkua. Eng, menga ya punta tainaine ni Sherry, oya musikana yango, paya na ngipitaki. Imi ni penin na narirei, oya mwana na business ya waririki. Awari ya mamana nga puni yon na pena, ondiki batisa meruoro na kuya tirurundikiraki, ni kainis ni mea arun na yarinirine inanoni mea uya. Nkana kutaku ba akia sarunu pahay na kunteia, ake kukanta ni ngaya yai. Wapun ngay wawa amdinirini, pako na timetua ni piruruwa kina, kito wana, kuna pisa. Itakuti mende tisawa na wana, katoka ampiruru ibuki ni peika kuhasan kariyaya. Sipo ni kuna anipuwaki ni pisi ipai, o ni katameruwe, nangkana saki, o siriya intuki ni piruru ibukina. Ito imetua antatani ngay kutamemari karawa pako na pusiya na ipupuwaki ni pitatepai akumena inanuna ayaki wata. Meapundaki kuna anipuwaki kwa Yesu ni karokuwa ya koreitake na koi nansuanga. Poya na tawa arun miyom ni katuapung. Kana kuti imetua ni kasina nukua meawotana. O anapundaki atipai ya nariki na koim. Pakuna ti imetua nsuku narum arimeimaina. Ayyo po namdinirini. Ngayari karawa yangu ya. Ntiminisayi.

men na rakati na kwan kanwa na ratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ki bukim. Tisa sapai rongorong, tisa reire inyoko, awal pana ay kaone mekinagi agena dime to andi ki bataan kongo raigo nuwa weko anti rarikim taina. Meuri FM 89.9 e dime to andi meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera e kiripasa.

Yangwenya, the mini say. Yakarakina rongorongan warirekena titinaini Annie Sherry. Anakaro mesinana akitokin mamma kurindarwa memuyangaya mendetayarang in warirekeye, pasinana pun the actress, or epun sirang in tatangira na makurime anayangon nonikai, awariapundang in warirekena taimangaya. Onkanaya mangaki makuri, or yamangapuntoana konakon kukurimerorona. Apun sisu kuna penimuyangaya ni Sherry memanen anikatua pung singaya. Awari arekin teka nganga, inanon warirekeya, pa araure yakaro, o tameya, emangamoni yein mete initimena. Aipun tebu itapun na naririkin ei Sherry inke yangangan drug on ikurinimet. On tebu ngare imuina on iyeres tenana teka uwey, eti aine apun rangin tatangira men wanawana, etapun akwaina. Sherry, kaanga menda titai, ekono okiokira kanuan nampunga ke apakana koniko okiokia, pa merakin na zoom ni miau meapun tebu ngei. Kun kunande itana kori pekim, avukina yatepimen ni pekari kini miom detayei. Me ako pun kunana pendine yapa kunang pitaki, anna ki mga kamera kasum ni pekari kinkwa. Eng, mga yapon na tayinay ni Sherry, aya musikana yango, payanang pitaki. Imi ni penin na narirei, aya muana na bisnese waririk. Awari ya mamana nga pun yon na pena, ondiki pati sa meroro na kuya tirurundikiraki, ni kainis ni mea arun na yarinirini inanoni meawiya. Ngana kota ko ba aki sa run ba na konteya aki ko kanta ni ngaya yai wa pon ngai wo wa mri ne ri ne pa ko na ti metu ani piru wa kinna kete wana ko na pisa eta ko te menne te sa wana wana ka to ka ambiru ro ibu kini pe ka ko hasan ka ri ya se bon ko na ni po ki ni pisi pa ai an ka ta mer wai nan ka na saki a stiri ya intoki ni piru ro ibu kin eti metu an ta ni ngai ko ta men mare ka ra wa ko na pusia na ipo po ki ni pita te pa ai ko men ni nanuna aya ki wota Mea punda ki kona ni puwaki ko Yesu ni karokuwa ya kore itake na koi nansuanga. Paya natawa aron miyaum ni katuapung. Kanako teimetua ni kasina nukua mea wotana. O anapunda ki etepa ya nariki na koyim. Pakona teimetua nsuku narum arimei maina. Ayyo punda mdinirine. Ngayari karawa yangoya. Ntiminisayi.

men narakati nakon kanwa narata ye kangar ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inuko awai pana ay kaon mekinagi agyana dimeto andegi patan kong raigo nuwa weko antira rikim taina meuri FM 89.9 itimeto angi meri meri nipego ibukim ay bukin na pera ay kiripesi.

Jangwenya, the minister. A caracina rongorongon warere can at the day nine any sherry. An acaro messinana, aki togin mamma could in the room, memoying I am meant the tire ring in warere kay, pasinana upon the actress, or even see rang in tatangira and a makurime and a young nonikai, a warrior upon rang in warere can at time yangaya. Onkana yamangaki makuri, or yamang upon donna on nakonukure meroron. Happen sees to one of any wing I any sherry, my man and any catuacum seeing aia. Wariare kente kanganga inanon warire keya pa araure yakaro atameya emanga moniein mete ini temena ai bunte buita bun nana ririki nei sharing ke yanganga drug ani kuri ni met ante bunga re mina ani yere sena na taka wei hazi ai ne bun rangin ta tangira men wana wana eta kuna koina sheri kanga menda tetai e kono kyo kira kanwa nampunga ke apakana koni ko kyo kya pa merakin na zoom ni miau me apong te bungei Kupuni kuna ndaitana kori pekim, avu kina ya tapime nipei kari kini miyao mtetai yei. Mea kupuni kuna na pendine ya pa kuna ngipitaki, anna ki mea ngaka mmera kasum nipei kiari kinkua. Eng, menka ya puna tainaine ni sheri, aya musikana yangu, payana ngipitaki. Imu ini penina na reirei, aya muana na business ya waririki. Awari ya mamana ngapuni yon na pena, ondiki batisa meroro na kuya tirurundikiraki, nikainis ni mea aruna yari nerine inanoni mea uya. Nga nakota ko ba aki sa runu bahay na konteya ake ko kanta ni ngay ay ay wapon ngay wawa amrinirini pa ako na ti metuwa ni piruruwa kinna kita wana ko na pisa ita ko timenna ti sawana wana katoka ang piruru ibuki ni peka kuhasan kariyaya sipon ko na ni puwaki ni pisi ipay o ni katameruay nang kanasaki o siriya intoki ni piruru ibuki na ito ime to ang tataningay ko tamen marikarawa pa ko na busiya na ipupuwaki ni pitatipay ako mena inanuna ayaki wata Mea pundaki kona anipuoki ko Yesu ni karoko ya koreita kinako inansuanga. Paya natawa aron miyom ni katuabong. Kanako timetua ni kasina nukua mea wotana. O anapundaki atipay anariki nako imu. Pakona timetua nsuku narom arimei maina. Ayyo po namdinerine. Ngayari karawa yangwe ya. Ntiminisayi.

men naragati nakon kanwa naratahe kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim disasipai rongorong disarehre inuko awai pana ay kaon mekinagi agyana timeto andegi patan kongo raigo nuo weko antira rikim taina meuri FM 89.9 itimeto andegi meri meri nipeko ibukim ay bukin natera ay kiripaisi.

Yangwenya, the mini say. Yakarakin a rongorong warerekin at the day nae any sherry. Anakaro mesinana akitokin mamma could in darwa memuyangaya mendeta herang in warereke ye, pasinana upon the actress, or epon sirang in tatangira and makurime anayangon nonikai, awaria pundang in warereke and a time yangaya. Onkana yamangaki makuri, or yamangapunton na nagon kukuri merorana. Abun sisu kuna bani mo yung ayan ay sherry may manin na nikatwa pong si yung ayya. Awari arik ang tekanganga inanon waririk iya pa araw reya karo. Ata meya e mga mwani yin me tiyay ni temenna. Ay punte buit abun na naririk ina ay sherry yung ke yang ang drug o ni kuri ni met. Wante pong ngari mwina o ni yeres na nateka uwey. E tiyay ni abun rangin tatangira men wana wana eta kuna kwaina. Sherry, kanga menda titai e kuna okio kira kanuwa namponga kia apakana kuna kwa okio kia pa merakin na zoom ni miau mea poom tepongei. Kupo ni kuna andai tana kori pekim avu kina ya tapimen ni peika ariki ni miau mtetai yei. Mea kupo ni kuna ana pendine ya pa kuna ngipitaki anna ki mea ngaka meraka zoom ni peiki ariki nkua. Eng, menga ya punda tai naine ni sherry o ya musikana yango pa ya ngipitaki. Imui ni penin nana reirei o ya muana ana business ya waririki. Awari ya mamana nga punyon na pena. Ondiki pati sa meroro na kuya tirurondikiraki. Nekainis ni mea arun na yarinerine inano ni mea uya. Nkana kota ku ba akia sarunu pahay na konteya. Aki kukanta ni ngaya yay. Wapun ngay wawa amrinerine. Pako na timetua ni piruruwa kinna. Kite wana kuna pisa. Ita kutimene tisawa na wana. Katoka ampiruro ibuki ni peika kuhasan kariyaya. Sibu ni kuna ni puwaki ni pisi ipahay. Oni kata meruay. Nankana saki. Austria in Toki, Nipiro Ipukin. It is meton that an egg got a memory carao poconapusi and a poke in Pitatepai, a comina in Anuna, Ayakiota. Meapundaki conan poke co yesu, Nicaroco, a correta canacoin and swung, Poyanatawa run meum, Nicatuabum. Canacoti metu and Casinanuqua meotana, or Anapundaketepai and Arikinacoim, Poconati metu and Sukunarum, a remain mine. I open them, Dinidin. Nayare carao young way, Dimini say.

Kona me ori, ai kai rongorongo puki nongo rā ma ke asana ka tawra waki. Menda na rūna kare ki rongorongo panani ki ribes on tawra ni wareka kina ko imu. I rongo i eri inata te ribe te os. Desa te ministan te bota ki ni makuri puki nti akaba ka upaire me merawa. Eri pana take si vau noni e miin peristen stanes mama une ka uringa amna na kapi me wanu wani no me tatu valu. Ari epuka merua ki iroi a kain te rapata ae te kili waru community nita kona pung te wiki anaku. Nane me roro te minista ka turuturu ari pana take pa irangi ni me toa toa aro nte reitaki nte katei o te utu i mere nai a kaini kiripesa o tu varu. O nika me toa pa ina te me toa na pe ana i roro te pe yo o ni pou toka tu valu ka ipon roro ana ni kua ua. E takore kiripana take pa yegi si ka unga ki pongi nte kente ino ameta i ron tu valu nte ta ye yo me e poni kua tana pe ye ikinakin ana keke yegi tu valu ni moane manangana. Mente tai are ino me tai ei, me karo kua te tai ei u. E ka kai tau te pota ki ni makuri bukin te akawa, na konti peristens, i bukin na ngana kina ye minista ai u, pa e na kona ante i bukin te tau te aka, ni te pungi ni puka meru iroi etena sin kiri valu, i bukin kauringan muandeken ana ino me tatu valu. Ese te pota ki ni makuri i bukin ni karikira ke, awakati ime tuwa ni korakora ke te mise, ni ka korakora aru ni ka tapia ngaka ni karikian tiran e isaki ni ka puta kiripes, tina nunda na ipopua ki terapata, at the Pacific Community ke te SPC. E tako te pota ki ni makuria yo pa karawan te ipopo ki men te SPC e pon rona ki na pe mea karawan au ka te ime toan ta yeni pam misi indo na ran awai tanke ni karau tina nun te rapata at the Geographic Information System awai karawan ta uan mi in te ran men waki ni popo ke ikai ayo te waki arena rangi ni poka te pota ki ni makuri ipuki ni karawan anapepeire ni kai nesme te ran on kosa na kua miina na kukune e te merua, i buki ni ka te mea tuan te karikira kei yu. E a puto kaa ke makuri e ni karikira kei kai, mea makuri ka kia, men te rapata e te Pacific Partnership for Aotearoa Water Security, o ni mani naki, men te tau teaka ni usiran. A wasa ni kota i a puto ka tena sini kiripes, nta hapo na koi miin toka ni kaina na semu nipusporo kiripes sa te eitein kua nanua, ni puona mea ana semu nipusporo te PBC, at natronga. Nte pui a yo noua kiripes awa KPC, ni kanua nana league knockout te FMF in the district championship o watenga wopimeo noua, are wakin kai yo nte PPC. Toka ni kai geni poi a yo, are ea usara ke tena sini kiripes, e amais ni kota kukureia o kakatonga ia. Naru nare pona noraki, men aroi e tena sini kiripes yo ni PC inke aata takarua ni kota te kukurei, na koi a kaina na sim kiripes saane inke eo senako, mente stadium mi minto kani kai nan apo ni mai sina te ke akasi ku kurai na no ya dina nun ya ka toka toka yon facebook ana ke ke ya ke na sim ki pesa yu ina nun te mere apo nu wota te ku kurai ya pesa na ko ya ana ta ni boto ka ni ko sa ye pa ye dikira ken ta mere wa te ta are nan te ta ka ka wa te pisporo ya kana ko ana ka te ki roi te ra pata ni pisporo ki ri pesa te kif i bukin ya toka ni kai ye yu avari ena te ina toa nanga te ka ngana no na ko ya ana ta an ta ra rua ke team coaches team leaders au aikain te siim na iaka katauroi i main na ngā poia reimina. Pona na siim kiripesa reimina, nte semi whainu. Pona konte ngā ponga re naitara iei me ana siim PC epe anta 17. Oan te tan nunga rāma rongorongon a pentele te peke. Tene mene Brisbane yon PC a te asan te inta ka bowi inta ka nime pongi i mii sasana kia. Nikana me kina ien siringa te menna roi in Brisbane ni muan tiririke ei. Eka mea tuwa te tariki tanda noa pispisi ipukin teka purapure pa nte ka apong au apon sisirakina ki teni men maane ni irekereke me meten te bracement ni konstapo epenies rakatu. Epo ni kunia ki rapatan rakatu ni peipesi radiki ni metanui ntepe nte ka awa e rami te pui meni mea wate mii tara ruana me ime yo na tuone ka awa ni pisi e suva. A woman ka nanao sinte tonga i ka apo wa kiareke imi nte dine dine nte ka apong. A yus patanti netine adineia woman aya koraki ni kan woman in kua minister nte kapinis adi akapaka ki men na kwa ya ipukin na yapure ni urua tuan te campaign. Te dine dine ane at the by election e pon karavaki ipukin teka inteka teka ai ka maawa adi akaina ki nkua irom semis sika mei tonga tapuowa o te minister nkua the infrastructure and tourism o ratafai ngata tangimana mei hongo niua te pui meisua are minister nkua ipukin te mani. Tante nkua kane ya kia kapene ya ki, meni ya kain takate kai miini kune eia, pa akaroi makuri nana inanu aika aurua te tua ipukin te dine dine, nte dine dine tabe ngaki
yo antonga nuwo tenga wo pimene mewa ai bukin nani aba kakeri ka ka ki yai mente au sinte menne yeri le dina tapo akana wo wa khanne awa meta ana ngari ne ya women ai ka ponne ya kora kini kan sika meta ngi mana pa ana kai ni ana kai taka taka ake amawa oni ka pene nungram ro ro na pente pete peke Esa tuwalu ni kaumeki ya ape, aki akaye te COP31 yon Turkey, pa adia ini main, mentaya ni poro roi, me kaundeha, o ni kiperi makuri, ipukin ka nganga, meni pipita kin kanuan pong. E kana kuana vivi te ane te minister ipukin pipita kin kanuan pong, me tuwalu e Dr. Maina, wakafua talia, nta ini kainan te powi e te pre-COP31 yon PC, are etori mina ye meroro tani kairiri, are akaroye yon tuwalu o PC. E tako talia pa te tako pakasua decoration nare nanona te korakora a te inanui. E pondeisi a pentipitipi ki mea aape a ke taani poutoka yonna ye tapia ianga esi te wana ontua i pukini ka korakora ani makurin tutoko i kanganga meni pipita kini kanuan pong. E poni kapataki te tako pakasua decoration nane imiin roko ye taani kairiri ontu valu o nusi e ipai a ke astan dinanui aape a ke ngaya Tane muan rota ki, meni pipita kin kanuan pong. Ondita nung ram rong rongon apen non nape. E nakon tini ngaw nome ta kia ame ti minna nakapaka pom rusa, yon wawa bas a kia wosia ome tan te kawa e kora kora te pupo kana pe yei, e kama toshik. Atako tani ka iri din te tapuanya pa tini minna ki ame tin te kawa e bering, itiren kama toshik, ari imaisa na pete mea ka yei. Yei na pete ngaw ni mea wani minna ki ai kuwa ki, men te kawa nte makoro e tonisk, Va tem falaskin e pon pukina rusa pa etake tenita yen pas akia wo bosia pasinsa dero pa ene siringia ameta ai ka mais ai ke ire kire ke yame te puaka ke sta ke tausta kama dose a slovians pon ta pa ke kata inga i rusa ntawi magoron te ton base yo an ukraine e kora kora ye ta kaupai eta kon presens ukraine pa ena kapo amin ana sirio ameta rusane Avasa tani ka pura pura yon Amerika ni pukina te saka iri din kwa mi Venezuela e Nicolas Maduro me puna e Celia Flores pa asa ni karoye a yepepeire I pukin te siri siri. Te saase e bou ane ni kaitare ya tanga kane e ponte akina kin te kaaponga wane ari ene mangareita kiriki me moan pukina ya tanga kane ari e poputo yon ni kaponga na kin te drug o pa ini puka ke aka men san saase na kiei me ake pusmaya pukina ya te tanga kane. Maturo no pui metenua a Flores o no pui meruaiwa. Akawa kina ki dekarabuus mensan ware te tapo are akapurea ki ei I brorin te tapo are wataki nako I ei. I minta waki ei roya anatausta Amerika are aninia anatapo de Berestens yon Caracas, Venezuela. Ako pandi metan nung rana koni panangan kiribes. Korapay bukin nung ram awakane moato kinam rongrong aki asari kiin katawrawaki men anaruun karikirongrong panangan kiribes.

Ane dogore Mike Collins me kuna na ne Animals as na kuna na kina kundo kuna na kuna na mai na swag mara kas bo sa tene me waki agi gene yai ino na mka nira program me tene me waki kaka tawra ko ke pai mo na yo as na kana kon kan na kon na response de semana na kon nam de me waki ana ro ro ke pai ane kuna kuna na kaya kaya na ana sira ke na

0: Ah, era ramon para tarbo na yo, sina tawro ni mga kaningaling ari ki ay may nagi. Lo no men, men. Tere me wa ke ko tarbo de me.
1: Sorry, tere bon men de. Saka.
0: Ay me urine banke me yo na muka de sira ke yo so ire ke ka ki na ko na siyanga. Tenua takani kina jawara ki tekansan den mamma si tenua ko nang
1: ay to wana kana ina ko nan tein ko koro nan nem to wana to na bubura to wana wale re ki to wana to ka ina ko nan ye ji tikiri ura ura yo an nem nem tikiri ura ura tikiri ura ura ay ta tenua e na era una are era una ni e jeran ne na si na kwa hanga e na tari ne le
0: punengai punengai roi kan punengai roi na baikan kana kwa mukata kiroi
1: ora pa o ya kate kiroi ya kai na ukai kai o ya kate kiroi ya se se se jera kene me tane no ho na ko e jeri wati se tane no ho na ko kate kiroi ya na jera kora ke ki
0: Senator Ryan Busmayer, Tarabon, yes, the number of men is sure that the war was so well.

Dinayo nang tauroy ni kareng nga yara busi ye kana i am busi kuna man ko tangi de ba sina gaya ni katanga i bukim te de man tairi kayo kana ko meye ke samaru ro kin na ra beja ni de Facebook Facebook kana de BBA Mauri FM 89.9 message no koira ba sa kakaya ko nang man ko tangi de ana ke sina ngora na kun kuna rayo na kareng nga yara busi ngara na pa ye ndoko.

0: O, te wana kara pupusi sa ni karike ka ngai te te akana. Mauri, ya pupusi ka tangan te kunare te was Jesus, na ka mea ua iai nungora ante pakantaya yo, i muin te peku kora kora ante makuri, kora harapa. Kona Mauri, rupetara, apa iya ra mesu tera mende tapone ko ngora iya na kone Mauri FM 89.9 ke, ya katikarai kona pa ino na mui ke na yo, awa yo kona mara kota ngiria te was Jesus, sa kakukure ino na pa ino na kemende kona mai.
1: Ons kan bly vashou en hoop as ons in hom bly. Jesus is altyd daar.

ne te bu sina bere ya tangira ki kuran tem bo tare a ko pa sne ko te wona rika bu sina ba ga ga te kare me uri ki ngana ko na antang te kuna ri ki mind po po nam tai nam program ba yu are te kuna re te bi to we te bi kyara ki pa po nda u ka te kro iri ki na ko ya u kura ki a ke amena yo na be ya a wona ka me u ye ngo ngura ye i men na ya ta po are te bi to we a usi te me puna ara wa tau me na sia a kura ara pa a te kro ngo iri ki Oh, kona me a meurin te kira hiriki ngoe te keiti i kawira me nam tapu ane, kona mwane o katangire ne te peki araki, te tape te ue te peki araki ke sa, kaunga ina nore pe nungra ina rikim te enta mwanta hiriki ayo.

Kona me ori, ai kai rongorongo I pukin nongora, ma kia san ka tawra waki, menna na roo na kare ki rongorongo panani ki ribes, an tawra ni wareka kina koyim, I ronga I eri na ta diribe te as. Lese te ministan te bota kini makuri pukin te akawa ka upaire me merawa, eri pana take si vau, noni e miin peristen stanes mama une ka uri ngam, nana kapi me wanu wani no ameta tuvalu, ari epuka merua ki roi a kain te rapata e te kili waru community, nita kaona pung te wiki e nako. Nana mero ro te minista ka turuturu ari pana take, pa irangi ni metoa toa aro nte reitaki, nte katei a te utu, I merena I a kain I kiri pesa o tuvalu. A ni ka metoa, pa ina te metoa na pe ana I roa te pe yo, a ni pouto ka tuva, ka I pun roa na ni kua ua. E takore kiri pana take, pa yegi si I ka unga ki pongi nte kente ino ameta I roa tuvalu, nte ta ye yo, me e pun kota na pe ye ikinakin, ana keke ye ki tuvalu, ni mua ni manangana, mente tai are ino me tai ei ne karo kote tai ei u e ka kai tau te pota ke ne makori bukin te akava na konti peristens I bukin na ngana kin na ye minista iu pa e na kona ante I bukin te tau te aka nte pongi ne buka meru iro yete na sin kiri balu I bukin kauringan muandeken ane ino me tai tu balu e se te pota ke ne makori bukin ne karikira ke awakati me tuani kora kora ke te mise ne ka kora kora aru ne ka tabi anga ka ne karikian teran e isa ke ne ka buta kiripes tina nun nana I popua ki te rapata at the Pacific Community ke te SPC. E tako te pota ki ni makuria yo pa karavan te ipopo ki men te SPC, e pon rana ki na pe mea karavan. Au kati mea tuan ta yeni pam misil nun ran, awai tanke ni karau tina nun te rapata at the Geographic Information System, awai karawan ta uan mi interan men waa ki ni popo ki aikai. Ayo te waa ke rinarangi ni poka te pota ki ni makuri ipuki ni karavan anapepeire ni kainis mea teran. On kosa na kua mienda na kukune e tamerua, I buki ni katei mea tuan te karikira kei yu. Ea puto kaa ke makuri e ni karikira kei kai, mea makuri ka kia, men te rapata e te Pacific Partnership for Aotearoa Water Security, o ni maninaki, men te tau tea kan neusiran. A wasa ni kota ia puto ka tena sini kiripes, nta hapo na koi mien toka ni kainda na semini pusporo kiripes sa te eitein kua nanua, ni puona mea ana semini pusporo te PPC, at Natron. Nte pui ayo noua kiripes awa KPC, ni kanuanda na league knockout te FMF in the district championship o watenga wopime wa noua, are waakin kai yon te PPC. Toka ni kai geni pui ayo, are eau sarake tena sini kiripes, e amais ni kota kukureia o kakatonga ia. Narun nare pona noraki, men aroia tena sini kiripes yoni PC inge aata takarua ni kota te kukurei, na koi ya kaina na siim kiripes saane inge eosanako, mente stadium I mien toka ni kaina ane. Apo ni maisi na pia ki akasi kukure ina no ia dina nun ayaka toka toka yon Facebook. Ana ke ke yake na siim kiri pesta yu ina nun temere po ni wota te kukure ia pesta na koya anataani po utoka ni kasa yei payari kira kenta meru ate taare nante takakaru ate pusporo. Eka na kuana katikiroi te rapata ni pusporo I kiri pesta te kif ipukin ayaka toka ni kaya yu avari ena te imetua na nga teka mwanano na koya anataan tararua ke team coaches team leaders au ai kain te siim na ia kakatauroi I main na nga poia re imina. Pona na siim kiripesa re imina de semi-final. Pona konte ingapo nga re naitara yei mea ana siim PC ete anta 17. Onde ita nungaram rongrongon atente vetepeke. Tenimene Brisbane yon PC ake asan de intaka bowi intaka nime pongi imi sasana kia ni kana meki na yen siringa te menna roi yen Brisbane ni muan tiririke ai. Eka me tuwa te tariki tanda noa pi spisi I bukin teka purepure pa nteka apung au apun sisiraki na kite ni men maane ni irekereke me meten te Brisbane ni konstapo Athenians Rakatui. Epo ni kunia ki rapatan Rakatui ni peipe siririki ni metan win tepe nteka awa e rami te pui meni mewa te mii tararua na meimeyo na tuun kawa ni pisi e suva. A woman kanya na sente tonga I kapo wa kiari ki imin te dine dine te kapong. A yus patan dine dine adine ya woman ay akora ki nikaan woman in kuwa minister te kapinis ari akapaka ki men na kuwa ya ibukin na yapure ni urua tuan te campaign. Te dine dine ane at the by election e pon karabaki ibukin te kain teka teka ay kamawa ari akaina ki kuwa irong semis sika may tonga tapuwa wa a te minister kuwa the infrastructure and tourism o ratafai ngata tangi mana mei hongo niua te pui mei sua are ministan kua I pukin te mani. Tante in kua kani aki a kapene aki, meni aka in teka teka I miini kune eia pa akaroi makuri nana inanu aika aurua te tua I pukin te dine dine. Te dine dine tabiang aki
yon tonga nuwo teng awo pi meni mewa ai bukin nanye awa ka kiri kaka ki iai mente au sinte menne yeri ne dina tapo akana wo wa kanne awa meta ame ngari ne ya women ai ka ponne ya kora kini kan sika meta ngimana pa anakai ni anakai teka teka ati amawa on ka pene nung ram ro ro na pente pete peke Yes, at walu ni kaume kia ape, aki akaye te COP 31 yon Turkey, pa adia ini main, mente yeni poro roi, me kaundeka, o ni kiperi makuri, ipukini ka nganga, meni pipita kini ka nuan pong. E kana kwa na vivi te ane te minister ipukini pipita kini ka nuan pong, me tu walu, e Dr. Maina, waka fua talia, nta ini kainan te powi, e te pre-COP 31 yon PC, are e tori mina ye mero rota ni kairiri, are akaroye yon tu walu, oi PC. E tako talia pa te tako pakasua decoration nare nanona te korakora a te inanui. E pondeisi a pente pitipi ki mea aape a ke taani poutoka yon e tapia ianga esi te wana ontua i pukini ka korakora ani makurin totoko i kanganga meni pipitakini kanuan pong. E pondi kapataki te tako pakasua decoration nane i miin roko i taani kairiri yon to valu o nusi e ipai a ke astan dinanui aape a ke ngaya tane mo andro taki men bi bita kin kanwan po ondi tan nong ram nong rongon apen na na pe ena kon tin ngau nong meta ke a mete men na ka paka pom rusa yon wa wa bas a ke wosia a meta te ka va kora kora te popo kana te yei e ka ma toshik ata ko tane ga idi din ta po anne pa te ni men na ke a mete te ka va e bering iteren ka ma toshik ari e mai sene bete me ga yei yei na bete ngau ni me ga ni men na ke ai ko ki men te ka va te ma koro e tonisk Vaatim falaskin, epun pukina rusa, pa etake tenita yen pas akia wobosia pasinsa, ntiero pa enesiringia ometa aika mais, ayake irekirekeia mete puaka kesta kita usta. Kamadosit, Oslovians, puntapo ake kata inga irusa ntawi, makoronteton base yon Ukraine, ayakora kora yeita kaupai. Eta kone peresens Ukraine, pa enakapoa min anasiri ometa rusa ane. Avasa tani ka pura pura yon Amerika, nipukina te sakai reading kwa me Venezuela e Nicolas Maduro me puna e Celia Flores pa asa ni karoye a yepepeire ipukin te siri siri. Te sasa e bou ane ni kaitare ya tanga kane, e puntiakina kin te kapo nga wane, ari ene mga reita kiriki, me mua nipukina ya tanga kane, ari popoto yon ni kapo gana kin te drug, o pa ini puaka ke aka mensan sasa na kiei, me ake pusmaya pukina ya te tanga kane. Maturo ono pui me tenua o Flores ono pui me ruai wa. Haka wakina ki te karapuus mensan ware te tapo are akapure ki ei i Brorin. Te tapo are wataki nako i ei i minta waki eiro ya anatausta Amerika are aninia anatapo de Berestens yon Caracas, Venezuela. Wako pandi me tan nongra anako ni panangan kiribas. Korapa ibukin nongra am awakane moato kin nam rongrong aki asari kiin katawra waki men anaruun karike rongrong panangan kiribas. Thank you.

Oh, ikai ra kata rawa ta kaya tangira kina koya te yan tata iri kai yo ke. Na koya ta nungara yon meuri FM 89.9 kam na meuri. E kukure ni kata rawa ta meuri FM 89.9 bayana yei ta utana te pita kina konte tani yei. Ni kano wanda na program ina nono pong ay kata kona pong tapu ima tungona na kutoba. A ta ta apesa tapu ima uwa na kutoba. A yore puni rekere ke mea wakinan na paparo ni kabuta. Kain na na yakare sa Yesu Kristo ibukia ikai sakina pong ay kakaisira. Are na waki nono pong akan. Nda kona pong ay na waki temuan itira ibukin te nga pong jawa roi te buina. Ay na toki te pewa te minisi main pong te bimeng wawa. Mela jawa te bimeng wawa nta warung kando ay na waki kanawan na nakatawano meuri FM 89.9 naran na kupan tatani yei. Ni karukwa pong wawa. Ay mga waki nganya kanawan taka wawa ni itira na mga matapu. Are na waki na ba inanon ekaan wawa tiawa. Awa yaro na napang kande matatapa sa te bimeng wawa na kitopa. Ina wakina pa temuan itira man tiawa te buinan te ingapong. Ina tukin tiawa te bimeo uwa. Awa kapenena itira na wakina kin tiawa uwa ante pakantai in tukin tiawa awa. Uri ngariki pa iya na meungatapu ni kabutana ya kare sa Yesu Kristo ibukia ikaisa kina punga ikakaisira. Ntokono pong awa te tapas te bimeo tukwano awa te bimeo uwa ante kitopa. Kapasenda pa awa ande mayroondi OIC man te buota kina kanakupana maya kare kina orawa. E kukure ni katana wata mi penge ni karikiraki ati TBK pa yei ana mawa I bukin temen ati Night Watchman Officer nta karina nipo level 1918/17. Abu samaya kiri ati nipo pusi men depong ngay takani me pong duwai wa pongin no kitopa ay natukin wabi me uwa pongin no kitopa antia wa awa na pakantay. Ay kai pa yei kakain na nawa ki bukin takapayara. Takura ki tenua ntaka warinan on dia insa ni katani yei ni makuri ni wasman nti mea na tewana teridiki. Tepong ini pung, ina ki kia ya mdidiki yaan wapui me tewana, o anna ki raka mdidiki ni meau yaan apui me ni meua, nita ya rekukarina yei ya mbubusi. Kona riei ndangi ni merurung roi. The police clearance, ina ki raka yaan nanuwa na makaina mdita ya rekukarina yei ya mbubusi. Ibukinda misisiraki ya wapanini ndokorokona, kamkona andokon jawabisi na wan tamakuri. Kamrapa mayroon te CEO de TBK.

او ايته ورنه به ايون غنه خان اي ته خنه نغوي تان كغبون غنه يبيو غنه ممانا غي تار يو تان باي باي يريكين بوست نخوا يان سوا اي كا تون The Marine Act 2017 as amended. The Water the Search and Rescue Act, SAR Act 2023, the Small Craft Regulation 2019. Kam kapeg pa kam dia iniri naron suwa ikay naron na ikay. Inariya in insan register ang pos ma the marine, ke the marine. Inariya ipa in kameo yon the pos on kapunganak in tayin ako naron the POP ke the IPERP, the distress signal, hand flare, parachute, rocket, smoke, float, GPS, VHF radio, sea anchor, the anchor, spare parts, booking tension, in a tow machine, depa, pine mockery, life jackets, flashlight, signaling mirror, raincoat, or the radar reflector. Tayaka wangana ebwagatari. Puntapin, the sapay pay pa, inakarikay, anapay ni kameo, o tapin na ba sa wata at tapos, kita kapin yon tipo ni mamana nga, pa inataray pa ay, pa anapin nito ka, ke pa inataray ni kapin, ke inataray pa anapin nito ka pa ay ni kameo, waka na manivya kiyata, ke ni manivya kikay. Yay de suwa ay, korakorang ka na yay, yan ay kunya kinna kiri na nun suwa ay kay. Te wana may bukong de suwa, pa ang kana kukunya kinna kikakoro ina nun suwa ka ni, imuin ko niya kim ni karawan taka kaya ang kana ko bisin ako. O yay makan da tau teka din anon te tarikta ang the marine. Kaya nakasuwa iya taan pa ipay. Ibukin kapuwa ni muin na nakapinaman na te tau teka ibukin bisin ako iya. Men nakiran na nun suwa aki amane viyaki. Akaw nga kina pa ikay in takatanong ate ay pa puntapin da sa paipay pa ina rechista na pos kaya nawa uwa kaya nakaibuke na obisin the marine division. Akiran na nun na ay o yay na patirikin ka ina kun ane kuniyaki. Kain buki ako na ang data kina kun nara office na wan da makuri bukin po kami. Apo na kikatawa ki po si nakawa numwasiya pasinsa papun si kaibuke wawawa o speedboats ake asa ni kapata ki man the marine on licensed ipukin ni peo ni mamana ngay tari. Ina yay da suwa ni kaya nasa maya kira kin napat kaisis yan suwa ikay. Tapupusiri kina koira ni kapane ni buwabu kina kakauringa kakauringiya tani paipay in the post o tan nakawa. Kamrapa, mayroon the Director of Marine for Secretary MICT.

men narakati lakon kano narata he kangaro. Ayo meori FM 89.9 ibukim. Tisas pay rongorong tisare ire inyo awai pana ay kano meki nagi akian ati meto andi hipatan kong orai ko nuwoi ko anti rarikim taina. Meori FM 89.9 iti meto andi meri meri nipego ibukim ay bukim na pera ay kripas.

men na rakati na kon kanwa na ratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisa sa pay rongorong, kisa rey rey nyo Awai pana ay kaon meki nagi aki na di meto ande ki patan kong orai ko nuo wei ko ante irarikim tayna. Meuri FM 89.9 iti meto ang kimeri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kiripesi.

0: kuna meori ai kai rongo rongo pukin nongo rama ke asan kata vrava ki menna na rongo nukari ki rongo rongo panani ki ribes on ta vroin vare kati na koyim I rongo ayeri ina ta diribe dios Ese de ministan te bota ki ni makuri pukin tiaka wa kao paire me merava eri pana take si vau noni emin peristen stanis mama unika uringan nana kapri me wanu wanino ameta tuvalu ari epuka meruwa ki iroi ya kain terapata ae teki divaru community nita kaona pungte wiki enako Nana meroro te minista ka turuturu ari pana take pa irangi ni meto ato aro ntere itaki nte katei o te utu I merena ya kain ikiri pesa o tuvaru o nika metoa pa ina te imetoa na pe ana iroro te pe yo o ni pouto ka tuvalu kai pondoro na ni kuawa e takuri kiri pana take pa yegi si ka unga ki pongin te kente ino ameta iro un tuvalu nte ta ye yo me e ponikota na pe ye ikinakin ana keke yegi tuvalu ni moani manangana Mente tai are ino me tai ei, ne karo kota ei u. E ka kaita u te pota ke ne makuri ipukin te akava, na konti peristens, ipukin na anakin na ye minista ai u, pae na kona ante ipukin te tau te aka, ni te pongin ipuka meru iru ye tena sin kiri valu, ipukin kauringan muandeken ane ino me tatu valu. E se te pota ke ne makuri ipukin ne karikira ke aukati ime tuani korakora ke te mise, ne ka korakora aru ne ka tabi anga kan karikian teran e isaki ne ka puta kiripes, tina nunga na ipopua ki terapata, at the Pacific Community ke te SPC. E tako te pota ki ni makuria yo pa karavan te ipopo ki men te SPC, e pon rona ki nape mea karavan. Aukati me tuan ta yeni pam misil nun ran, awai tanke ni karau tina nun te rapata. At the Geographic Information System, awai karawan ta uan mi interan men waki ni popo ke ikai. Ayo te waake rinarangi ni puka, te pota ki ni makuri ipuki ni karavan anabebeire ni kainis me teran. On kosa na kuwa miina na kukune ya tamerua, ibuki ni kate imetua nita karikira kia yu. Ea puto kake makuria ni karikira kia ikai, mea makuria kia, mentera pata ya the Pacific Partnership for Atto Water Security, o ni maninaki, mende tau tea kane usiran. Avasa ni kota ya puto kate na sini kiripes, nita hapo na kuwa imiin toka ni kaina na simu nipusporo kiripes sa te itein kwa nanua, nipuona mea anasimu nipusporo te PPC, at natron, Nte pui ayo noua kiripes awa KPC, nikan wanda na league knockout TFMF in the district championship o wadenga wopime o noua, are wakin kai yon de PPC. Toka nikai geni pui ayo, are ea usara ke tena sini kiripes, e amais nikota kukureia o kakatongaia. Naru nare kona noraki, men aroia tena sini kiripes yoni PC nge ata takarua nikota te kukurei, nako ia kaina na sim kiripes saane nge eosenako, Mente stadium I miin toka ni kaina anne. Apo ni maisi na teake, akasi kukurei nano ia di nanon ayaka toka toka yon Facebook. Anaki ke ia kena siim kiri pesta iyo I nanon temere apo ni wota te kukurei ia pesta na koya anataani pou toka. Ni kasa iai, palyari kira kenta merua te taare nante takakarua te pusporo. Eka na kuana katikiroi te rapata ni pusporo I kiri pesta te kif, ibukin ayatoka ni kaya iyo, avari ena te imetua, Nanga te kawanano na koya, anataan tararua ke team coaches, team leaders au aikain te siim na iaka katauroi imain nanga boya reimina. Ponna na siim kiripesa reimina, de semi-final. Ponna konte ngapo nga renai tarayei mea ana siim PC ete anta 17. Onde ita nungaram rongrongon apentipetipeke. Tinimini Brisbane yon PC ake asan de intaka bowi intaka nimepong imiin sasana kia, Nikana me kina yen siringa te men na roi ni Brisbane ni muan tiririke ai. Eka me tuwa te tariki tanda no api spisi ipukin teka burebure pa nteka apung au apun sisirakina ki teni men maane ni irekereke me meten te Brisbane ni constable Epenius Rakatui. Epo ni kunia ki rapatan Rakatui ni peipe si dariki ni metan win tepe nteka awa e rami. Te pui meni mea wate mii tara ruana me ime yo na tuun ka awa ni PC e suva. A woman kind of nausin te tonga I kapo wa kiari ki imin te dine dine te kapong. A yus patan dine dine adine ya woman ay akura ki nikaan woman in kuwa minister te kapinis adi akapaka ki men nakuwa ya ipukin na yapure ni urua tuan te campaign. Te dine dine ane at the by election epon karavaki ipukin te kain teka teka ay kamawa adi akaina ki kuwa irong semis sika may tonga tapuwa wa o te minister kuwa the infrastructure and tourism O rata whai ngata tangi mana mei hongo niua te pui mei sua are ministan kua ipukin te mani. Tante in kua kane aki a kapene aki, meni aka inta kateka imini kune eia pa akaroi makuri nana inanu aika aurua te tua ipukin te dine dine. Nte dine dine tapeng aki ya antonga nuwa watenga wapi meni mewa ai bukin nani awaka kiri kakaki iai menti au sinte menne yeri neri na tapo akana wawa kane awameta amangari ne ya women haika ponne ya korakini kan sika metangi mana pa anakaini anakain teka teka ati amawa wanita pene nungram rongo rongo na pente pete peke Yesa tuwalu ni kaumeki ya ape, aki akaye te COP 31 yon Turkey, pa adia ini main, menta yeni poro roi, me kaundeka, o ni kiperi makuri, ipukini ka nganga, meni pipita kini ka nuan pong. E kana kwa na vivi te ane te minister ipukini pipita kini ka nuan pong, me tuwalu e tokta maina, waka fua talia, nta ini kaina nte powi e te pre-COP 31 yon BC, ari etori mina ye meroro tani ka iriri, ari akaroye yon tuwalu oi BC. E tako talia pa te tako pakasua decoration nare nanona te korakora a te inanui. E pondeisi a pente pitipi ke mea aave a ke taani poutoka yoana ye tapia ianga esi te wana antua ipu kini ka korakora ani makurin totoko i ka nganga menu pita kini ka nuan pong. E poni ka pataki te tako pakasua decoration nane imin roko ye taani ka iriri antu valu o nusi e ipai a ke asan dinanui aave a ke ngaya tane mo andro taki men bi bitakin kan wan bom onde tan no ram no rongon aben na nape e na kon tinga no me taki a me te men na ka paka bom rusa yon wa wa bas a ke wosia a me tan te ka ba ya kora kora te pupo kana te yei e ka ma toshik ata ko tan ga idi din ta po ane pa te ni men na ke a me tan te ka ba e bering iteren ko ma toshik ari e mai sene pete me ga yei yei na pete nga un me wa ni men na ke ai ko ki men te ka ba te ma koro e tonisk Va ten falaskin e poni pukina rusa pa etake tenita yel pas akia wobosia pa sinsa ndero pa nesiringia ameta aika mais aya ke ire kire kia mete puaka ke sta kita usta kama dosek a slovians ponta pa ke kata inga rusa ndawi magoronte ton base yo an ukraine e kora kora yeta ka upai eta kon peresens ukraine pa ena kapo amin anasirio ameta rusane Avasa tanika pure pure yon America, nipukina te saka iriri nkoa mei Venezuela, e Nicolas Maduro, me puna e Celia Flores, pa asa nkaroi aia pepeire ipukina te siri siri. Te saase e pou ane ni kaitare ya tanga kane, e pontiakina kin te kaaponga wane, ari ene mga reita kiriki, me mua nipukina ya tanga kane, ari poputo yon ni kaponga nakin te drug, o pa inipuaka ke aka mensan saase na kiei, me aake pusmaya pukina ya te tanga kane. Maturo ono pui me tenua o Flores ono pui me ruai wa. Haka awa kina kinte karapuus mensan ware te tapo are akapurea ki ei i Brorin. Te tapo are wota kinako i ei i minta waki e iroia anata usta Amerika are aninia anatapo de Berestens yon Caracas, Venezuela. Hako pandi me ton nongoram na koni panangan kiribas. Korapa ipukin nongoram awakane moato kin nam rongorong aki asari kin katawrawaki men anaruun karaki rongorong panangani kiribas.
1: I mean, Noram Toro Hane, the Tayon Hane, the one of Maracatarotarik. Noeta Nora Yon Emoria from 89.9, come the Mauri. A Gurin Catanota, Mauria from 89.9 by Nay to one at Tutana. The Pitakina Contania in a canoe and a program. In a run of bong, I got the horn of bong at the women to one in the Kutopa, or the tabas at the women who won the Kutopa. A year and a puny de Kirikame, Wakinan. Ana paparo ne kaputa ka ina na kare se Yesu Kristo ibuki ai kaiseki ni bon ai ka ka isira le na waki na nun bon ai kan na ko ndo na bon na waki te monitera ibuki te ngapo te oroi te buina ai na tuki te bewa te minisi mai ni bon te bima wo an cha de ta wanu a ina manga de cha te bima wo an ka de ta wanu a ya manga waki kan wan na ka ta wanu me uri fm 89.9 na re ko tani ye Ani karo ko apun wawa, ame amanu wakin kanya kana wanda naka wawa ni itera ni mewa tapu. Ani na wakin apa ina nun nyakan wawa tiawa. O yaro na bangkanya mada tapas, ane tapu ima wawa na kitu apa, ina wakin apa temu ni itera man jawa tapu ina tingin apa, ngayana tukin jawa tapu ima wawa, o kapenya nang kanya re, takapenya ni itera na bangka wakin man jawa wawa, na bakantaya on tukin jawa awa. Uri ngari ki pa yai ya na mewa tapu ni kaputa na yakare sa Yesu Kristo, ibukia ikaisaki ni buong ikakaisira, Nakon to kau nampung awat tetapas, tapi metawan atau tapi mewan dengan itu apa? Kamu senda bawaan demi iron di OIC, mende bota kini kau kupana mekarikin orang.

kunayo kay nes na ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira nora na miya ko na mi tararua ay muarara di gami tanira are sa kunan na mekin na nanon sukumira ligira kabaray arabure o sa tangiring kami.

Oh, and then Topi, Keith, Megan, and I want to talk. About me. On the day on Maori FM 89.9, because I've been doing a gang, you know, I'm a born the boon at the day, and I'm a shiro yate. Karawan na katayari ki Maori FM 89.9 ke. Itang niya ba nangano ko kapanen rin rin kuna wale na uwi ko yung tatayari kayo. Sabon diya yung kainiran to kuna rin ni Boya. Mayroon daw wale tagi Boy. Ke ba ni Puan na pati tuwe ara kakay tau na koy na. Kaya di meto nangangira di marunong roi pas na wangurai rin ki Maori FM 89.9 inalang di tangaroan takarimu pong ngayon. Ay sa nangyari ko yung tagina. Kaya yon ko ay nabuhat na po ay yung kakaitaw na pala kayo.

kapente beto na ben ngora yon me ore fm 89.9 na ting apo ngayo rata ini kai pun sita pun me den wa dik teminisa na boro i cha isua no lo wai ko dik tapi kora tisang ora aja tapi na teminisa na ko ni isua ko mangare tong ram ko ngora are yang oi teminisa

Yangwanya, the mini say. It appears in the Nahan, a person in a Kundarawa, the men at the money, Emmy American City. Mengine nangu kina nuno kusta na hani aiyapua kawaina hinga yari yatin dita huto wana amen sira kina temenda tisa unono kiri kai spo mengaya aita kwata yapa inga te kawaina konte city yake yaka tisa unono kiri amen tap yake taya hinga yari menga sira kiri kito wari kapuska kiri amen tap a kwata yapa ipiri na kete kawaiye yake yaka tisa unono kiri amen tap pa yake na pata ya yara ngundo wari kainte city ye aita kuna konte tisa unono kiri kwa kira ngata yapa iki. Ponekete pia kwa taia. Ike ya kate sauno ni kia etaku. Iing, toa ye kira ngatai pai. Meita kubandita yei, osaki ngai ya ipua. Pankoe, ipua kawaim. Ayuari ya kwa kana vete ururing na kontekaragi, e kwa uwa yon tistarepe kau, kiti scientist erangi ni kinaki, ay Albert Einstein. Ipuntoka yon ti train, the way Albert, awaki ya payamana ngatistari kukantoka, omen suangi ya ometa aye tiket. Nkita haruaya kita yakande tiket, ayakawaya kwa anabete wae Albert, nikakaya na tiket, meye kiro kontireke. Yeroko iru na terarome, ayangayari akawaya kwa antuwa iru na nakawayara kime na suskis, ari uogosta. Memeni kinakin te wae iru ntisane kantoka, itako tisane kantoka are. Akita ka nganga Albert, ikinako ayataiko paanta inkwe. Ikayaka Albert, ayataku nakoina. Tite inumane, ipun kinai onna taine pengai. Aipun rie nikakaya au tiket, Ibukina baya kia taia, panna na kia mkai. Temenda na betista kabarapara nte tarumeuri, eki na aki, ae Billy Graham. Yanga na meru uroa, nte wana te potaki. O yete ete na koya taani ngurani kwa asta paaya. Yasta nika buwa anakunikai, ae buu o ananikitai, ibukinda yeni po potaki ikara. Me ibukina paaya pundangi nikara, hoya takuna koya taani ngurai roma. Tondang punipenda kikona ni mga iri iri po potaki narunda ikai. Aingayari toye na ngito kina pepaina kini kunika waiyo me auneketa yei, nikaru kwa tita yari namete yei, o anna tauna kime ngaiya. Ereita anate ya kapili yo etako, stakinda yarundu ware, tisara pia kaware Albert Einstein, ngai yakisi ikinai, meibunna taa anabete tabu, enna nako yei. Inanon wakini meura, oirangi nikakawa kipokonari yei nataa kawai kotoa, paena tuki ya. Angiya ometa, akukure ni meka, au nikaroa yu inano ye yana ya kuawa, arisi ya mtai nikakastankai, ndi mewei, imaini metem. Meria ni bubura mtaratara, au nuori ya pakotabi nakonako nikawai ndi mewe ni kuawa, arika kukure, kekotowa takawai nakondena nukawaki, metem meraki. Eka uringira arasaka mewe ndi ingapo ngei, pankaistabi ni mena ntio nabe ei, osiria inatai ya pa ayobo nsite umandriana, arisi na makuri ya ikawaira nakontemoyenga ni kuawa, areirona. Kwa kauringa kinte ingapo ngei, Pakonaria inururi ngarun na kameu Yesu me anakatuto akiasan karoy akianari kipakairan miyaw na konti miyaw mengaya e kapukure. Taipua me ata akawayim e akonakonako inanona. Ngayari, yangoya, ndeminisei.

Señorita Bonita y Rondoare, Angel Beth Hampering. Wabi me ono wangkay demini si may hindi ako ruwaywa. Aban, takarungin na pa na kuyam kuya ko di meto ano kanay nanon ti nga po ngayo kuya ko mga spara raro kanay. Ipon, di meto na pa na kauring meori FM 89.9. Ibukin pitakin kanwa na ra kongoray nanon ti tipo ngayo eto ko na pong ari ako na angoray ay kanwan ti di mo naman ako ibukin kanwan na conference kay anapaparo ni kaputa anay eka resa Yesu Kristo ibuki ay kaisa kinipuong ay kaisira ari inamakimen tiyawat tapuyin na hindi nga po ngayo ay kawawa naman ako

0: temerari karo sei kota gen temangata bue monte de mero me skroin inga punto gen kenai ta tani ngare sinane poiko onasim yesu kristo temerari karo sika kaita u ibukin na napan soroi nasim osta taro pas na kinari ki tinanon teka ake sinango o ni peke sinane mekin na inanong wapong sika kaita u ngkai sika iraki yon nam prapes peristin stari na itoks sida taro ibukin na metena na kuawa stangiria me na kaunsira sida taro ibuki ya kain te moan peristin si o ta koram na botoro ake tangon me omen inanon na yemeroro o yaregiri inanon te meongatabun te wikien na iyo Pana kona kina nora ni kuwa aki anasipa uwaia na koira. Ipesa wa mata aki ya ukura te kuwa uwa mea aki atate tapo iki anarike yai. Harataro pa inariki teme ungatapo ayu patetapo iki ya kuwa uwa men ana uankiru Yesu Kristo. Ana tea kinaki ina nanti kura kura teme atata wa teme atameero. Na aki aira pokon teme ungatapo ayu ke emena iroya tamein te uwe nangania tirau. Hakira wania tamei pa inakauka kina nora ni kusumai. Kuawa meiron tetamni ari roiroi. Pasina karike pitaki ntowa mungin nasim ari Yesu Kristo. Sita taro metena niranu temera ibukia aka epes aki atonak terawat. Aki ami upuak o arata taro pa anak karike timiroi o pasinarik pa amtaponipei aki anakonan wawata terawan. Sita ngiriko temera o arata taro pa sinaneponipoiko. Etiki maareirei, nika unga aki, menika korakora aki, mentei eni meroro, oa meirou nasi mari Yesu Kristo, oa iu aratataro, narani Yesu Kristo, amen.
1: Tareu amaleu, mkailangi ni kukurei, nwaraka na koimi, araya matanungi ni kaputa. Isengaun naono au apisa ni kaputa mtia kaaresa ibukin amerika matoa. Sibubusi ipa kamata yaka ni kata miputoka narinare kamtani yei ntapo nako ake kamina yei. Gana yei na ake akaitira na konteni kaos ake otakirake ta yaka nreta kima ami presidensi interstiki. Ita pakakirake pasna kamatoa Tallinn Irish Oaks but the prophets tisama mepta atasakarake kaoses. At the presidency, Nana Kalisa, Yesu Christo, Ibuki, Isaac in Ponka Kaisera. Henry Penny and Iring, Patimon Councillor in the Money Presidency. David Todd Christopherson, Patacoman Councillor in the Money Presidency. Nakia Kalia, Akonan Kosa. Akia Kaitera, Kanaye, Kamakonan Kosa. It's a very good person, Kamatoa, Henry. Be airing but the presidents in the quorum na potoro tengon moment tita e foot off but the bonami the presidents in the quorum na potoro tengon moment na kya karjeye te yoko kosa na kya kaitera akonan kosa ete po gila ke pasangamato ya aika ipaka in the quorum na potoro tengon moment tita e foot off David A. Bedna Quentin L. Cook Neil L. Anderson, Ronald A. Rusband, Gary E. Stevenson, Dale T. Whelan, Garrett W. Kong, Ulysses Soros, Patrick Guerin, Gerard Kause, Clark G. Gilbert. Nakia Potokaya, Tayaka Kosa. Ian Yatokoya, Kosanapa. Tapi kalau kita pasal nak matu ya, councillor entah mana presidency atau korum na potong entah mana momen papurapes tan member ta atau kasus. Ni kapan nak putok aja, tayaka kasa. Kaitaran angkana iya kasa, takkan kita nak pahamnya. Oh, ibu kita mungkin bulan Robert H. Simpson esan kalau matu kita nak kena, atau kesian. Tiano, atiut kana, kematua kita takai sengau tiano, tain naya pawai mengatap, nikau tatan kairi. Pita kekai ya kata nata kian dan website dia kahresa. Sekarang kami ya pakam nak matui mukuri kekai. Nak ya putu kai ya, tayaka kasa. Agak kaitara kasa entakan kita nak tahan. Eta pekagila ke pasna kamato ye matanui ni kaputa ke tabemen isenga un nono au abisa ni kaputa narana an teina ankai. Ake putu kaya kama kosa narana na kamtani yei. Na ke tatokoya mkana yei. Kamdapa tare wa manu.
2: Sinangura angkan ne irun unumane Charit W. Kong mendekorum napotoro di tengah unmaguman. Enarimuya girun sista Tamara W. Ronia temuan kaunseran di peristensi ni kaputa di botakin na teine ini. Imuin anamaroro sista Ruria te kuaya enanenea if I listen with my heart. Imuin jenine sinangura iron unumane Gerald Kose mendekorum nabotoro di tengah unmaguman. Enarimuya kiria unumane vaya jina sika nema au Kevin J. Hathaway mendisingaun.
3: Meurin to conference eh. Pukin terata ni makurin di tempora ari nukan takawai. Pana boki ameta di terari tuwan. Iranan jawa napa yundaki di mengonga tekai yang atua tapi yang ikawira tuwe na konti tapu ni kamenu menu ay yei di tamni yei irau oi tapu an hausi atapu. Ika kei reire niya yei yana bebeire ni kakupurei menteberita atapu yanga oi kakapai yeira. Kata uraira basina na koina ni mayanga narapom e wota na ose eta buto we au ka kapaya de perita eta ni ka ani ra dikina kon mayanga ra au na nor poton de ire inte wan kerio a ka meto ara tangira i bokin to we e kona ni kari kira ke a otara de tempora au ka teira i bokin de tempora temon ni poton de ire inte wan kerio ana makuri a mimetong inta mara ri karawa pa sina kiria ni ka sito wan aki pa utu ni ka kukurei. Anda keto ki. Tekan tani ngan temeri de tempora pa ena keto ki ya. Te pa ipa de perita e kasite wana ki te po mani te po waini awa te ai. Saki ni karokoa karaurire temeti. Saki bukina e bua arari itaki. Men aramosinano na re perita. Naka karia a metuan karawan nanora na kondike na kabebe temeti. Anaka kapaya te uya awari sinakon kanuman taam nere ni nanti tataru pukai katabu dorokoran tani mauri awa amai siriki kakorakora arameri awarari itaki. Taka uwa ni buton reire inti wankirio. Tenirine aariyai ito inti mwani ngapung anine ibukin tiki maariri. Sirine anapepeire ntangira te atua tamera ndeya kinda mea oin aratane iyai. Yesu Kristo ka meaura menarapure metira ndapata awa meanakon taam nere. Ana maguri ni kamiau te atua, eleng ni korakora dosi ya ametanako. Elore te purabes, yo te pasimis, demi ni purabes, apon na ametani kapeni, mesita pimen na ika anaki, a ika kamiau wakin na penuien te mimitong. Sikona ni karike te on nape mimitong o ni mea kanta kapeni en die taatan tapu. Mimitongin te silesio me te atua eta mera o Yesu Kristo. Te ino ameta en anonaki pa asite rinirini. Sikaineta ke naki kaineta nararitaki. Te atua ya kitangiria ete maane ke te aini anakapaya ke ni meaka inanon teritaki ayake tokina ayake lineia te wane ke neyende. Te rinjenine te onimeki ya terairandano awana makuri ni kameau Yesu Kristo e karika te pitaki awanikana korawa takaparapuri. Ngai siriki pawameta ika apu uroni Yesu Kristo sikata meroa raritaki. Temakurin di tempora, ekaukat te ururing nana makurin kameau arsa kameau. Ekamera wui nano ni teran teroki ya ke uo. Sekarang kita akan tanding atau kameau lagi, karena sekarang ini otenis di tempora, ibu kia akan itu tuar iya ya rakangan mengai ya entah iya kano. Ekorna Yesus Kristo nu bu kira ni kamoi kaparapure awan makin aku setiakinna. Ngi ikarawa temakurin di tempora, ibu kia akan awutu kamera wakina no ikona ni kaparapure ikabebete yak enako tum na takairi dibei ina mekina terau te montai sipe antangiria ikabeyaki me khaina rausu aikan atau roi kakapaya ay kakakawaki. Tayoka, kamnaki to aton na mipong dairandang igaroko atitoki. Tayoka, naki to aton na karikian ng nintiraw. O tino ameta, akakukuri at ang iriya Yesu Kristo pa kung nakarikian kay. Takatinuwa ni buton dairin to wang kerio. Ang gana titam na iya tapo, tiberitaan ni. Yoko au, kamiatoa makan no tinensi wa pirita ikatap. Akabaya kinti tayayay o nakitukina. Nalakakwawa na kundi tame. Ba o tinensi ni kamiyaw asa nis karawakia o papirita ikatapu. Aki airekiri kami angay asa ni kawakinaki. Kaisikarine yara pirita ikatapu. O inakapayay ararita kiti tame tapu. Hindi pirita me punganana. Tamearuana o kurakorana. Kureyaki inanunda na pugi ni meyaw tisip titi. Nikaitarana, sinagi kantani ngay yo tenenso apirita ay kasagi karinei intiyo ni meki ke tamakuri. Sinagi rinei ke intangiri ke nikakia ke nipahiningari pa anakapaya ki yora yontepe ke ikarawa. Mea putunde irinti wangkirio ay siyangui ni meyawa arun katein di tempura. Temuan, katapuan di tempura pun temuan maaki. Arang ini inga-inga nanura, ngkia katanua taak di tempura, takatapuena ay waki takatitei, ay karawaki takatap, pun maneka ay kakakawaki. Lata iyoka, ngkaisika kaitau bukin ara tempura, apaya ikatameru anikapenya keinanuna. Sakarawa aranipunipo anika kaitau, ntayan kakapaya ntaamnei ay kawasi tempura. Westens starting the talks, ya kamakuri kingin nikapeni tenakwa niponga. Yon tepe dona kimekingin di tempora. The tabes arimina ikatabeki pandana kon katabua. The mira forest katamera city tempora. The dikei nikaputa tianape. Sikatautau patemon vestensin to quorum na botura de tangaun me woman. Anakatapu wapiatuana tempora animan katapua to one at tempora. Takawoa. Inanon diri ki ingana araruano ko tempora mempa ai ka ka koni meki hanga ai mais pa kapaya ki inanon di tempora ha kona te men mempa na kon di tempora en si te taina ke watai ni me auia nta be wo keis te taina diri ki nta pon ngai ingai ya ka di ki tempora nta po ka mais si pora ni ka okina tamnin ka kawakin tiangarano di tempora nta kawia po. Sekona na kon di tempora nta ye kamais, sekona nu kori on wo siri ki ara yau tu ni ka kapa iya iya. Ake asa ni met. Inanon tita ingka ni yang roi inanon meura, sekona nta ye na kon di peku na naus tu we. Pa te sai bobo di tempora a te sambago ni no tenis di tempora. Ta ka tenua. Ngai tempora a pun tunes na kon tabu, ka tei awa ki a ke a kainis na ko yei. Pai a ki inanon di tempora a pene ni ka kota ko woni Yesu Kristo. Tani kai riri di tempura, atangire tuwea, wakabuto iye yango, yoye tani bopoki, atani makuru di tempura. Inanon di tempura, mentakari yakaki, awaran tuwea, yo tenenso apirita, akarawaki metokwawa, atipakawanimeki, atawaki miya. Ngana akarawaya, wakapeni antameru, atani bopoki, yakari yakaki, yoye bopoki, yon tuwea. Tekawa, tenganano, atipopoki di tempura, eiriana ki me tamne inte kakaitawa. Ite akina ei me te tangira o te kanineirine e korakora. Ta petai, ta meni memba a takuna ye yangopa tena kon te tempora pon katawam ke isipangam na kon ayaruia aeraka aetapu a wakona andaki tautan na noia ke notan gana irimero kon maani ni popoki ke eke maisina na kon nari atangiria. Ta petai, anamekinda memba pa e warere ke tein tempora ke aki irokon ta mearoana naron nari akantani ngaiya. Detaina oyongo unmani kong sikupure indeken nara tempura me ikapara pure pa ibore ireke te tempura itap tariu atangiraki maneu atangiraki aki pupura ke awore ireke otenis pirita ika tabu aku ore ireke kini pupura tayoka sinagi te akina te tempura pa te paia pupura ke awore ireke eta mero ke pun eka ngai na sate ate antaina ko me si de tangira ante ka kaitau upokina pa etabu anapai towe anaus towe. Tayoga, tariwa manu, tauko mea kaya. Sinaka kaitau, daina koi bukin paintangira, aika ake tokia, aki areke mente tempura. Kakai, kakai, dabitai nagi aspara iraki ate akinda pa utuni tiran tulukere to wana akairia misinari nukoria on papisi to ya utu ni tiran

ti apun kai setara ruai on ka bonga na yoin ara kunikai pa in tempora me takari ne ni a kona na sira a sipura noria pa sitangina touia ara berita in tempora ia ta tu zu aya kita ko paina ana bu busi te sinai aya ki apuna a kai ko aya mane na sa wa kapo ana kunikai de bonde bonde tempora sinai etangira sinai an ka bonga na oina na kunika in tempora ngai ena ana ko tempora ina non dilike ai ka mais nge musira wa sinai awa karini ana non sinai awa taunda no in kunika in de tempora ya tauro ai sinai aya tangiria din de temeu aya ketukina aria ka tauro ki bukin te mangaus aka ki mari ri taru wa maneu ai ka kam tangira na ko vein de ponepo on ki mari ri metuya ina non na naus tuya Dehirin di tempora, on katim di tempora. Ngaya, ay bukin tira tan makurin di tempora, atuwa nukan takaway. Pa, yaong ati atuwa, atayin no tenesin di tempora, ni kami anuira. Kakapayar, akaw ngayra, wata, takaparapuri takameaw, o tirao. On kasite wanaya ay katangiraki, ikay, on tiapen tamnei, anariki kakapaya ay kaketukia, ay karangin maisipa arapay. Itataro na rin Yesu Kristo at Amen.

0: Nyanon tanga ruwa buwa pi mesuwa. Sipu mena witira naine, stone tu fui, astalote Wolf Graham. Akarawa ye peku ni mishinare. E panin taina, inuwa tabu tabu. Tepe makoro e warirege, mete te warakanu yaana penuwean tonga, ntepe tipeke me yek. Sipu pun taan kawakini men, aika akea yaririg. Sipu tonu maane, anaririg wapi mewanua. Sipu tonu naine, wapi meni mewa anaririg. Amene irarikia na siya ikatene men. Sinau pote nitila lupi anaririka awa. Makeleta meaki uwa. Awa vile manulea tepuina anamakaina. Sina siya te maane ndita yaani. Mete visa sasanaki bukia kaina Amerika. Tanga meitonga naron Wolf Graham. Awiteke nipeku yaani api makorona. Aki awakaan kia kawa naruya. Ikawai. Misinari aika tanga. Inyanon tuon tiririki na peani. Apoturo meatio kavuli ari tararua aunan tipitipik. Enang kawara tuonga. Si watai maindu koia apoturo nakon arapi makoro nuea. David Toma kei inano tangarua buwa wapimeto wana. Timia ki Ron George Herbert Smith inano tangarua buwa tenepime wanua. Ibukia amata ikahisak nima enako yaon tipitipik. Nikarikia nan apoturo te uwea ipokoia ponsi itetaina ntimeu. Rokona na apoturo enano enanonak teporau ayapapa ki ibukia siibu. Aika indi nanon rapipen tiran ay takapenen bubura yon tiburanes na kon natuon tiap makoro eto ngatap. Asuko mua inukan na peya na yap makoro ay wawaw. Tepe-tepeki ikinakin bibitakin kanwan tipong au ikin mamanangaya punake tepitaki. Te Wolf Graham amanang ay tari inanon tibuak. Temananga are anaria inkapene tepi maunawa tewa nako wawaw. Reisinako inanon wawa au teiteran pong itar mena na seno sepoto unaine e korea sapul mera nsingo totak au norak ya girin tia marak itau a vilu manurea ina nuau nkaruka saruka ibabau en mekata kia e pun nakituk tengi buaka yangan nasira e warirege te patakatakan rapatana meaken te pai norak nasia te mane te Wolf Graham e pun rotak menimet. Imen wawa tepung atau na nasia iba bau on rita ano ko manangay. Ibu kin te Wolf Graham tau na kin nasia waririk ay ponchero na may pioneer ake atau niya nasia yon kawaya nok sun. Naroy ang ko pioneer ay ngay nga nanoy ang kanong on kan mena irakin te apotor. Tangiya may ake ang kanwan paya sipu waikay ang nangakira te pos. Aya misin etuai panin roi. Ananga ye na kon ja potoro are tawa kingin tena kon iponga. Ye irona takari yaka ki bgin ta yano tenans are imina. Yaka pe ia pa tutu aya ke tokina. Aye ye pa nata anata kata kai metan ja potoro are enari re nia aya makuri are anaka kapa ia ia tab men yon aya makoro men rongron ane wan kero Yesu Kristo. Aya kakak men noria sipu aikai. Ame atatan te wan kereo. Ea kaka ki me iroon yote pa simies. Nkata kin kaua akea tawa kin koe me iroo iya. Yote pa ebuaka kaka kin nanea kareisa te saka meau me burapis. Taan me meta a taan karike i kaosos akea tawi kin tina kwa niponga. Ari towana te pong aoi nakapea iya pa usu nakituki. Aka tauroa iya supu waikai. Karike korakura iya apou awa yeye me unumane me atiu kauli. Ibukin senture imin metei apotur apurabis akirimua. Nkarukua akatorububua teatein maane yotupa ntipukankai ipamaira New York. Ake takasos nakoye apurabis. Tepurabis jote temens atunga patirung. Noria enaruko tepung arie nakanako yei tirung nakon tia naape. Saki tirungon tia marak kei saki titakan tiran. Me tirungon kandunga na teaka tewea. Awa meta anasoso nako men tari tewana nakon tari tewana. Ani ana piripiri nuko kora na tiaka yeo. Te burabes njo te temens. Aya amota e koreia pa. Enapon naki karawa te tepai te wana te wea a yeo. Kana yaki kaota nanona a erepe na koya na toro e ka burabes. Te sakameau e kamente e genia burabes in kevi. Ake anakameuna ane akaresa arenkoa. Te apotoro pauru heririi. Pa yata ei pa imi nako au narini pokomi. Kamiansa ika sirisiri, ika anangaki, akuaten tinanai. Taan mga katia tiaro inanon nukan titai, au kouki au kainanoa panaya purapes, miyagi konan kunea. Tiki inanon ponga ikai, ya yamata kya takan kanu aya cases o ya kairi brabis te uya yangan yotu bas mystery re yai an kapene na ke akhar ke an qasus te aswa ari ain taratara ya pa an khanga an tawi pamina ataragi papai ai ka akemene ya au kwantani nga pa ya taye te uya pa yangen ke skar ke pa ye ai ka amyau menteis taripon nka bibite an oran an no iro ya na toro ake asan katapuak angina me pokora sinagapunganai saki angaya titeten de mangota nkabuta irian wabi tiriri ginnak unumane chefri alan esirak agita yan karawa yakawa patiatua yakasi yana khantani ngana koya prabes awa potor untai akenko pari pun ngaiya awari karoya punta katanwata ake aki kagamyak nana karisa yesu kristo ibge kaisa ginampongai kakaisira nakon chan nabe ainyana takatanwa taanne evena kakawa kinyo to basmis te brabes nikania wa potiririk nkai brabes tan nemeta atan kasus yote baya kabar prati tai ariyo ke karawa takawai ai nke eruo chota yo ainoria wa men namata ayake arun kapota wanda ni ani ai nem tongia ntin tarere yetau te menna me bokoya etete na ko ni vetei na rau anta Niko tere te menna, nasiu e tangirek te wei, ongo irouna. Naka paraparana anni e mea tatan, e pepeti o iota, te tame mea nasina Jesu Christo. Ana mwana makurien kaukan na nekharisa, te sakameau arenko arinanon te atainumane, nika ireke ni uyop. Inyanon ririka ki imina, inyanon taayakane. Korakoran te kouwa, kari eka kintena kwa niponga, o tenansa ikatap, reitan korupuka ikatap. O te tatai nana pepeere ni ka meau te atua, anapene ni ka okak ke ni mea kunia ki ni nanon te burabes yo te pasimis. Ta kunakuna ni ka riaia papukin te rasipu a ke atangira ki harangi ngainga ni ka ni kawara te meanda meipokon anakapira ki te uya. Tiki nanon te parandano, anke nanon tangia ni puan nasia aripun si ngaya te mmane. Aya putonu mmane, nasia te mmane e kukuri. Menanoia nda wawata, atauna awakarawa te makuri a kaanganga, ni yeye nsigi. Kandunga na kon anapotoro te uya. Haipunta kakapaya tira eko meawi na nuna yatai apotoro aburapis yontep. Naron ya semwana kakwanta ka tepuar wabima onowan meongotap ni kaputan tia kaarisan tiririk. Sinaki buri ntawan anakasus tia tua. Papai ay kaake menaya. Yapun kakongoran na taya pangke ay sipatuwana atitira naririk tia kaarisa. Tamen kota an kairiri atutoko takantaninga niporesakin anakasus te uya ironi otepa harianari kipa kanuan deirei apiritai katap. Tamen mepokoia akamemeek mennakita meruan na natata inkoropuk te burabes ya kairaki. Tawani bukina ayakatanwata te sakamiao. Terari yasan tekini ngai te uya yasan tekini yaki kaparao puri. Oengen neana meuna karawa mean nape. Hauteaga enapun naki meuna. Meanapun penen koropukia. Enge me pun noin panau ke panai au samakuri pun si tepo. Te kukurei tera ngai puki ya repakasi ai kaarine a kia kasukua na kou o kariki tepai. Tepai pain tio ni mek a ninkoria ina nunka nganga a parandano. Ika kowai te en koua men te uan kieru a kauka kia oburabes ai kaameau. Tan ne meta tan karike i kaoses naran Jesu Christo. Amen.
1: Jesu Kristo ponte sakameau arietata. Kosan na makina trasina kuaki, kien takupa ai tukina, kien pote mena kotangiria. Kotoana kien chorak, kien po metakanganga ina na mutu, kien kuote terawata ayaki, norak lunte mena. Aurongorong onte pongai, pa Jesu Kristo e kameau yai karoiri men peikai, a karawata riktapewa, nte meau ai memet. Ebo Jesu Kristo nkarina no yan pa nka peni. Oirina non temerat metakarawa taki. Oitakari yaki nekaya nako. Nangaya ne yatai merakira. Oyun nanon antena nuanga yatai yapa inakangan po kiren kainis me merera. Metetetai ekuroroi oitamaga yakesan. Yukonen kameau yaka aroi rui men pain kapen nakietokina. Yukawa nakameau metisiraki bukia angina tani iriria eka aroi rui satun kana inakameau me inakaroia. Nika nga, o ningai arina pun kakuruwa pukina. Arina nanda kataake ya karina rautu o anakameau tuwea ngesibus ngua te kha ni mona ara makuri ni bo bo nge siri ke patan kai diri ni demission ke si bu si jan ta bon ka ti ti a go ta kina ko wo wa rapa e ka bu pura menti truck a si ne o no ki na ko kara kha ni bu si na e bu sma a re bu pu na nga ki pa in ka be na menu a u ruak te ka o pe ta nga ruara ni tiran ta ka wai ni ni pa bu gin tra he ri ki a in ke ska skui pa in ka pe ne a ni pi ku bu gin te wea ndeta yane yang anira tirau de tamui pana pun nokroi pa ni kapen sak wa kwan kame wa kame ta kata yane meta ka kwa wan yang anira ta kanta ni ngapa ina pun duko kame wa kira ni ibu bu ko meta e ka rang ta meru siru ko roi yon de tai an mona re misin na ke ko kira ka ga yak te pa ya si du nanu ta kwa yane ko ta te pen ni kame wa me kara wa ta ka ga ita re pun musi sak e ka ka wa kna no me na me kit tu ko ko meta nanu ko wa e ko ta ka ko wa ona koi kristo yang anile tokonan ke kiyaki on digidake ata kamiau eroko nanatai ona kawaita sagameau se yangoi makoro nok eroko taka kaita re nok yo ameten kapene oi kar roi yokonan kar yo isi sirak ai ka ga ruak nan non ne makin ne ka nan no narun tangin yo zaba simis nta kara pusa le bitin ke ka ga yo ti atua komena ya ke tiran ka ka ti me ko re ne makin nan ta usa elemen ai ka ni koria sisira ka ona makin naron ne kai pun sak te pure ke te memera akona an kare ka te tapo ya tapo ikia kama kura kia ite ino ameta nilinili wa sirine ya pa sinara ilaki na kun Kristo ina nana ka batu koko ime tena no ya kogo pun tira ilaki na kun tamera likarawa Yesu Kristo ina nante te taro tia kime meta ma yei bukina wako meta pa yei nkorobuka ika atapo ano ameta arama aki amene ina nante tautoro naki akakora kora iya nte taro na kun tia tua tuwe ya tera yes ika ngainan naki me meta mkie ita tani nga kwa sinu kwan taanira meni ya rayen tumakuni nunumeki naruna yo ika anira liki na kuni Yesu Kristo nkai sinano rinano anu kakawakini ya arapirita ina kakawalira tisa kameyawu ina nunu karawawa taakira anu wata taka kwawe bukini kameyawu wakira ina nunu korpoke katapu wa sinu karikia terau tuoni meki wa taka antani nga ibukini kameyawu waki ilo ni Kristo kawarak sister can see breaking off nanatain karawawa taaka nanganaki taka kwawa hayatapu ndaka benen pong maanu kiran mengana mendana mission etaraponia tamena akeli ndaka arangay na anu on tuanga etangiria ndaka katonga iluna on kukureli mga irapas mga iya meturuwa kinano pa inanun busina nukin tayri kian o yakarina labian kuras keli oni met gire kitirungurunga yo iron can see o sanako nukawariya ngay makaina pew erang duota kintana nukawak inanun dan metana o yakos tisiraki akawuruwa kinano Eka ngai ndike yo ke punsi to wana to wiki o ye ra pas nema ta meu ta pewa to wiki mina et ya ta ponien si lakin ne ka ngaro nan kai ya musira ta mena ai ta kona tega ta pewa to wiki nago o ire pa ta tai ta ka penen ka meraki ondang ta pu nan meu ye sen nak ka me to ai nim met o pere ta ka ta ya ta ya pa yesu ya ta ya pa aga kira aron te ne mekin ayo o ka meru ngai ero ko tukona dinanun pain mendana ko Yesu Kristo on ko kora kora ilen ko kuri ko roi pain ka pen ka bene ni makara on kan ni songa ni punti meto ko wa kora kora nora na kamya uti atwa ai bukini pain la pa ina ko atak ta ko yo ya ko ka to ti meraki at ka ngai bukini kara atak punti maka yang ani le tukona i min pain ko ke skona ko roi ni kare ke tukora kora me kara wa ari yol na ri rura on ka meto ai pirita ai aika aketo kina yanan Yesu Kristo ngana kapaya kensi na konde sakamiau na nte tataro tongo tega kawa kina nipi te ka tap apoke ni nanu na si ngai afan kono pai na ko yan ni tauroi na ko yo amete ni kapeni akere ida kina kon Yesu Kristo kai ska kanta na te uya ni kama kura ra ni me kirona ero ko kai na nuan tri kira ke ako kora koran me auren tamai ako na kai no meta ira ti sa meu men kara wa ta kira an kata pui te en ka pa ye pu kira e kara wa yo na na tai wa na na kawai na kon ken si an ka pene ki ta ni ngata ka meu me kara wa i ka ko wa pa yak wa re me tu we yak ro me yak pe pe kai ni na na ka meu yak man wo ki ko yak ki ma re ni kara wa ta ki me ye tai pa ti ri yak na ki men di re ya kan ne na mta in tata ni ngai konan pota ti kira ken ti ra ira ki ari kira ki ari ke me mina me ka ngan kan ne ya tara no imi ti tai ti pu an da ka beren tai o ya tara ni ka ngan ngau sin ti ka meu ni ko wana ina me kin na ya iro pa ina ko tetai me kanwana ka nga karwan ta kamya un ki kadike tirongoro mo pa ya me dina sina tein me ta ku yesu tei me ku kuna sio ni me ni kamya to ata ko wani me ta ku kina yesu jairo ki kamya wana sina tein me de me ni ko sa pa ake tetai de me wa me me te ya kuna ni kaskuira na yoan ma kan kuston kamya nkana kuna me kinna pa ya ka nga ron ta kamya wa Auringa na kowe unumane Patrick Kieran ngekangai. Ikuran koroi akiarang taran kangangan Yesu. Iroko ikai pa ina koroi pa ai kakangangan korowaki. Nika mewaki alia kangangan kamewaya. Nika merurungaki aika akunan kamerurungaki. Nikeatak aika akunan keatak. Biritana aika akangangan biritanaki. Anu wantepai arang mata yei. Nikowana epon kororoi yei. Nakoye ni kapeni akirisina kuna itera me temeraki. Temeaku o temerua ina nuni mea uia. Iko akioka anateaka saka meau. Tei meaku kuna siyo ni meki. Inaka meaku Yesu Kristo ni nanatai o anakawai. Tapeua kakai apondoko ngeke inape. Aroko tapeua iminte tataninga ya men. O tapeua atataninga temengausi. Sipia kaka uungu nuni meki. Anu makuriria pananti saka meau ayami meton kie eka angai. Na ukukura ea pua. Menga nkoka ea kakio kinako. Meni peuta ea moto. Meni kakurakura ayo araki. Ika kowa pa Yesu Kristo ponte saka meau edia tata. Nkai onakituki. Narani Yesu Kristo. Amen.
2: Sikoi ya kain de taramauri ba anatira ke anrona te kwaya nanenea called to serve. Imein janene sinongorai run unumane Ulysses Soros man tukorum napotoro in tetangaun mauman. Enari muyagi run Bishop Shin Douglas te kaumen counselor de bishopriki ntararua.
0: Ayo ponte teterin mo nga pungin to kono pong taka tebuar wa pimano wal na ngata pon kapta taka wata interik na nakare sa Yesu Kristo ibuke kaisa kin bonga kaisera

0: Tariu wa mane wa gaham tangiraki. Yasen tataro maha ni yango iya na kakapai ay kaata putamera ari karawa oana sina ay tangiraki Yesu Kristo. Ari yanga nira kaisika nira na koiya dinanun kawa kinan suan tiaga miyotam meta kokoni meki. Ngaya rin te inga apung ngay meranong ni kuawa ika kuawa te maha ni kaisakin te meaun tamay ari paro dinanun ni meaura kaisu korea ni meaua kina te suwa yon takawai ari taata meta mimitong. Takawai ni kakawani meki ari ni ayu e wota te kora kora te rau te buoka me karawa ni pautakaira dinanun ni manangaran te meaua ayu. Hana vevete tauwea nagme metam ni ponga ikai po ni kauringan te rungorungo ari yangari nanun te brapis itaian te ote te mens. Te rungorungo ni ka meau, magan te perita o kakapaia me ieta a ke ari sinakon nangana kina sin te asua ni ka pena. Ni itaian ni mepi mea wanua. Ya karieta te taratara tauwea yo ya anu ameta ni perita ndi yon digi esi kawa kinan te sua yu. Ya kota nape takantani nga eri ni yoona pa takawa indepo nepo ria katiya awa ni katameruwa arora ndiki patani iria awa ni kaanira diki na koina. Ya koreia nea mwante tameruwa itaia taia ni kakapaia ake biritanaki na koia na hake ya kakawani meki ni kakawakine tisua yu. Awa ni ya na kosa mota yei na yarun takarangaina. Awa ina kai dikilagi meo. Awa ni kona vivite yei. Aina ke akako Yehova. Aina kona tangi ni vevete. Aina ka ngai. Pon nei ngai. Pon te berita ya tauroi. Te ota i mintero. Te merurungi minto korakai. A te raunano na takina pankana si vete ya tauwea. E poni ka ani ilarikira. E reirei peristens Joseph F. Smith patege me metam AIS. E nakarika terapata ni nanoi metatamei. Aire nakarikira kia kasi tuwa na hakin tatame ya roiri. Apate suwa hei, ena uosira ni kahariri na kunte ya suwa. Tiek me metam, ea korowo ki roi meteo ni meki, ira ono ki mete tataru, ea noko mente nano. Nkana sikanako ina nora na kunto uwe ya mete naro di nano. Eri ki tiek me metam, pakotan na nora ni kahani ya kina koina. Nikota roi tepai ya retangire na nora, on nata anakantani nga ipukira. Tinanun kasi tawana akin tegen metam o te tataru e anano riki aroa ni meki. Tangira o anano metowara irona. Sani mea menne iriki o sa atai aroa i esilangi ni kainanua te uwea. Aka pipi tegi nanura au ea kua taamira ni busimaya anakairi taamira aroa iri o sa tauroa ni karikei o indara khosus o ni waaki rake yo ni kawain te perita e tapu. Takawai ya erine yu ya kawata giriyatana o mimitongina ni meaun Yesu Kristo. Narun paini kapeni ya gisi ireirei te saka meau ya ansuwa ikai meikarawa ya kawasi imain karawa nana makuri ya antepe ya nakon terireua o ni kapeni ya apui tepong ni meruru metamena poningai ya nariki te na te asua nterapata. O me ipuakon paia kia kona ni karoi ni katauroi na kon nana makuri atapu. Eri neia nukora kasi to wanan nanona menanon tamena dinanon tsegi metam a te tataru. Tauroi na ni meun ta meina e toka ni kaiti saka meu yon ta ia ni kataaki meirun te saka kaitara. E wakina na makuri yon tsepe. Anika koroa nanon dikina e meirun te atua pate saka poa te onnape. Ere ire inira, anapenda ni katoto patsege me tamo ate tataro, anaponda ki kamawa i koraka i maira. Me akani ya karawa o anika toka yora maha ni karawa, ntoka ni kai, kendi nanuni paya kis kai tarai. Nika tauroira ni meon ta meira ndi isina kun nunimeki nanakantani nga tetame. Katoto ngan takawai ya tapundag me tam mei, eri yonde ki katakiran te meon rapata, kete bubusi bugin kakapaya ay kaunas. Pon kawatan riyatan tiyo ni meki au ni meki nan tuwea. Hari akona ye ni kawana ki nanura metiki maare irei kaisi meruru mea ngaiya na anan uriki. Punta kawain kasi to wana ginanora may nakanta ni nga o pekis tangiri may wana wana. Enge ang kana a kiro ko kaya kanda ron na risk kanta ni ngaya. E po kira tsegi me tam o te tatarun ka irikira kiwa ni mekinan to wea. Nara peri tai ka atabu me ngaya o nana pe peiri ipukin me aura. Narun nepe me toan nanora ni pusimaya nanona. Tinanun tisua atabu ei. Ya koira to ue pasina kitara yoin kainanora. Mesina tepia kinia nasina. Ere irei itaia pa tege metam epus maayaki. Epu okire ni kana hoia kana karwa wataaki pa anaino ameta. Meta kapene amon ururu irumi. Ere ireia tibrapis yota pasimis. Pa te maane e kona ki nana tangira teatua. Ya kira uwaki nsi kakapai aia anausu. Me yosinako nakuntua nabe apanin. Ni ngainga ni kakapai aia resi no ameta ni kapene. Ngaia re yarake metam. Saksi itu makuri ni kota, kau kau ni mikirin aku tua, maupun kota anda be anuan Kristu, nsi suaroi antangira. Narapun ngai kai, narora ni buoka kana kuai ya kana karawata kipana ino ameta, o takapene amonururu irumi. Narun dari ire tuwe ari narun tu brapis itaiya, ikunia ki kota kini nanti angapa inda kemetam. Angapa inda tapi uanaku, aku ada tenanu ayat tauroi, tenanu mekiron Yesus Kristo, tenanu ni kuau ni buoki yo ameta agiaga inanu. Tetamne ini mamandanu ayi, ya kau tanah bependan te sakameu. Eru uanaku antebe mekarawa, ni meka ibu aku yang nasi yo ameta. Ani korakai ni meraki meta karawa wataki, atakariri ya kin nekai anaku. Payonga na taye ni kainis me temeon rapata payana kanga ni buki yo meta ni kainis me me arai ngai sika to tonga pendana e khururoi nu kora buo kaya na sinte aswa a gauka ginano rana kon kainanu ya te pemen a sata uroi diki ni korowa te makuri ni bubogi na na khawai Kristo engen ke taran na kitau oni pepe teranga pai nak me metam apon dikin tapupa kotan tenanu wanga Rome o tipu puoki. Nkaisanga menanura ni kuawa. Saki si ipukin puoka iya na akia kainano. Mepun kotan na peartangira ipukin towea. Awara mosindano na kun anambakuri. Sikatapu iya rapa inako, awara ta inako ina. Nikaroa wakina. Sanga nanura ni kapene na kun katian na penu wean teaswa. Nkaisitawa tatami na nganan wei. Ena kairira, awa nika korakoraira tauwe andiki papaini makuri ipaina. Yai yoina kwa kwa uwa, paya kanga takakapaia, jake metam, nroko nakon meawi wa meta nika raurau, awa nipepeti. Nika merawi naano, kakorakorai kwa kwa uwa, kaisaka tetamei, awa nipisi meawu. Yasana pe nori kakapaiya aika atapu ndoko na koiya na ake akapeni na noiya na konda sinte aswa dinanon na ya ngapai nak memetam. Iponi rou, yasana mekina rikirakin kaira kiu o khosus nka yasana ke yaki ni mewa kina tetua yu menanon ni kuawu. Tek memetam kane korowa ki metike maare irei ondo ana ki metetataru o tiahui ena kareke temeruru ya temeru o metuwe o teritaki. Ena no mengai. Korau ika kam tangiraki. Iko ing kami pakam nato tarumaka ni yangu anare ile itaia. Ani pusimaya menanomi ni kuawa. Takantani ngaya meikarawa. Nsuan tiak memetam. Ntakawai ya rie taata. Ani mimitung pamakorun arandeponepo. Ngana ko karoya. Iberita narandara saka meau Yesu Kristo. Panaruko kakai inanone meaum. Kuna kani ya kiri kina kunde saka meu. Nikareke tokorakoran toka nika yon me meram. Onrangi ni wayako na taka inanu iyo ameta tabe men. Dinanon temakuri asanganaki ya meikarawa yei. Ena kaisa kira tuwea. Oni kaparua tamneina. O kakapaya ika amaisi yora. Iko ata au kakuawa pangkana si uringa. Niko wakia onrangi ni karinea takantani nga yatabu nsuan tekme metam menanura ni kuawa. Te uwea ena kakorua nanon teperita arita ya kinda itaye. enako sa mota na yarun takarangay na. O anakay di kira gimeom. O sinaveve di yay. O inakiyaka ko Yehova. O wari sinatang. O inakangay. Punay ngay. Menay ikota ko kwa narana etapu. Yesu Kristo. Amen.
1: Kai te member ngai te bishop brigin tararua, e te kautai ni peo te kaunsera ni bebeiri bukin I bukia misinaren te karesa. E kora kora utangira I bukia misinaren te karesa. E kora kata puaia, me te anape au avetea ki meikarawa I runde sakameo. Narun, e riri e periste tele nei jokes, si ka aia na sintia sua ni ka peneia pana roko na kun Kristo me te nanrinano o te pavisito. O taka me toa ki pa aunga ni kauka me taruan na penu wen te siresio na ko iena sinja sua ai ka maani au aine. Aki adiki, e kona ni karawa, ayo. Misinare avitea ki paana I pupuo ki hinta maguri akura kura, ayo. Nta pungei, amaisi diki misinare ki apiku ni mission na ika amaisi. O amaisi diki na sinja sua ai kari neia paana rinna na kari sa te uya, dinarun te pabisito, narunare mehimaina nta tayei. Sitangiria misinare ntoro ai kaka kakuru. Puntaan buang kami indesis menerire Kristo palkata piyami. Tan waruko ato ni meki, te maka, te tangira, o tiki maririn kami. Kam kota pen na mi, menere kam tekin na. Seksi tan warurung, kami me puntaan me wakina pen na tinurung. Tai purpuria ki pa, kam karawa te makuri, emon te kakawaki, yon na kusan karoyin. Sikarapain kami, bukini katien na pen uyen te asua yon tepe. Tapeu ana magaina nago, ike te puta kinto aki anga yemeroro yai women aina sum mani ai katari I mai nago ia ni mesinare. Arangi ni kona kinto ngan nanu ante ingai ngai ni kan manang. Toa bukina pa kate pia ia ina konte nga tapun te meri raruana men me ngai ia ni kai tarai teran te onnape. Mene go uana e punna ki kai ruana no ia ni kan ipeku ipukin te uea. Akauringa yaroya na sin musaya mani na napoki moman. Ngena no yata ngiria pa na karukwa ki dayakan taka mea waki na kuyana kariki pa yei ka meo ni ka pene. Pa aki kuna mwan na ena yei ta mein te omenda te menna ena ka meo naki. Ema mwari kina no yani kani peo kui bukin togue na kuan pae ta peo akia tangiria na no yia. Ane ea karika okuru ya misinare. Ane bukina ngai akawata anako o tan Kristo o anangareiri me te maga ni bisi ya omenda. Detaiane atoki mua paini ka pene. Tereirei, meroro on tangira, kariken maguri, detain tausu, oi te meme su nago, ni ngapongin takonobu. Erangin korakora na kantani o touwe ipukimi, me o epon rangin uwana. Erirei onkoa ayori Russell M. Nelson, aki ariki kapota uwan korakorana, aki ariki kapota uwan kakawakina, aki ariki kapota uwan mimitongina. Eka meni ka pein kami te asua I bukin te tai ei. Ka maasan ri eki naki, an ka tau rawa ki maini bungi eki mi. Pa kam nako ayena sin te asua pa anaruko na kun Kristo. Kam kunani ka angai pa e mena ayo ndiki min taami. Tararuain kami, pa anaki kame ngawa kami yungu.

Ndepo ngai, inamaki na ayaro ni ngai te brabesi akopa, narampoki momoni. Nke ekairuwa ki ronte tamnei, pa enatete yon pai, ai kaki ang ate ungan nano. Nika pongana ate metuatu antete, nete ginna, igarikin tekan maki, nanateka tesua, eka kukurei. Ngayare, ngai pun muyo kou, natete yon te kemporo. Narateta perisai Gordon B. Hinckley, yon napa ai wabu teririkin nako, eteki nakarakinan de perisai singkon te United States at Calvin College. Ai kinagi pa, eki pesin kakangongo. Ngeo kira mengana college men tetanu mauri to wana te tabesi, e siragi buona pa, tera ai meruruwa kinne te saka parapara, eke aga, tebure. Ngaya, o tera ai teakinne, e siragi kaina pena. Erangini kaitara, E kangai presidensi Hinckley, itakupa ikona ni kaya kati siragi ni kaine simeti kemporo, ne aki mototo naro nane, siponi ka aitara. Kabeni ante mani, ke te pai eka kawaki, ntaka karona te mani, ponte waki e karika te kanganga na koi angia omata, hari itakupa pon men muan waki nte tai. Inano nte tai, e ponte giriki pa te pai menina ke nguarele ke anaurupai, me te kanganga, nirike aikanako, e arangi, Ntoasira kapungan ante kemporo. Tagian terpon apita tinte kemporo pa waki aki akakayakin nte kasino. Nte mereani kapu ke tapon takakaro nte mane nakon takakaro aika akarawagi nika tuatai. Nsiinkwe anangin tapon nako. Ayo yakarika rikirakin te waki nikemporo. Tekakain jo nabe e wakinagi nanon diriki aika maisi e kosa pa apima anuwa teka tebubua maisi aika wai aika ake gemboro nte diriki tepina uowa na makaina nako areto uowa pointi temua tepirion maisi ya oameta tahani karikiragi nte gemboro nte o nabe akarikea ajaraka ena koni isibubua nime bime owa nunga tepirion nguwa tenga uwa bime nime uwa en ajaraka tahani karikiragi pon ayakapua nage ake gemboro Nika warerekeana, te karikirake de bisinesi yon te kemporo, e katiak yon ayakabua mane ake atakakaronna. Te karikirake te kemporo, nika buta te yon nabe, e puni poutakaki mentenua kampana ika abubura yon rain. Te muan puente takakaro, nte uwaya yon rain, are eirekerege yei te sa kemporo, nesunakon te bui, te yon uare, ke te wage ae karawagi. Te ka uwa, pon ekakin nako te takakaro nte mane yon rain, aranakin te betai pa internet ke ae gaming. Takakaro, nkarinakin te mane, poro ke kara ae kasita bo. Te katenua, pon te takakaro aerangin bo uwa aeranaki, ke kesina te maake. Are ekona akona tahan takakaro, nikapaka yamane yon te pai are enariki ke enaki o ningai o enariki ya. Ekona nikainesi mea pai nako, maisin te pakao, te rinerine takakaro, te urarake ke nkana kopun konani yangoya, tain taka waki, konakangaan nkariki ya kan. Kairake o kairake ni gawai, poni nga iya ai karangin rotaki. Korake ai kai, awaki na kirangi ni yango, na ia kairoro roroia, mankia warereke. Episi di niya yon rain, o maisin karikirake ai kai. Pusumaya na iruyo te pota naomata, iarike pa tiana inano. Te takakaron te mane, ea puni putanako, ibuako ia teroro iarikirake, o kairake ni gawai. E waikua nana amtai, o rangin nikareke. E anaje tai menteka mete pai, tereitaki, o menu maaki, karikira geante maguri. E kakia i menin pai, ai kaka kawagi, o e karikira geate nano, i metai. The United States, tenpui maanonga teka te bubua atei ni maane, ai ka meni tupui metawana nako ni tupui meisua teririki, ari ipo sinake baake kemboro ni teririki anako. Te pirirake meni tenpui maanonga teka te bubua iroia ake tupui metawana teririki, nako ni apui meisua teka te bubua. Kangapuni terana, Nikapeni atai mane aika tepi mai suwa teririki. Terara mana bai ruya ai nege tepi mai wanua na konu wemer wai wa teririki. Nikera ken teka tepi wan na yamaisi aika taka karuna te kempor nikatua ririki. Riki taka karun te mane yoan tare bon o te rotari. Yoshi men teka kae pa ometa atai ya ai te kemporo. Emeni nais te muan na yei o taan karikirake puningaia aika muan na. Kanga tarai ya ai punakia rotaki ya yei. Ma oin roi
takabuan pa in the temporo saki etan takakaro asi kabua the money yon tepayare apakamani yon terama e korakora pa yari sina terina komente mopaira epita gemen si tepai nikakaki postuna kontianwa ai yokyoki ari yani amin takarin mari karikien te tarau aur takin takapere mane ndo usu teritaki Nabun keda ari tagin na George Washington nge tete yon te kempur pon na sinte metai. Tarin tia ki kakapuroi a tamen te yawawa. Kanga pun ni bebe te nga yarana ki pa te yawawa. Nimon te ririki ai te sakuro rongrongo e kinaki e korean te Atlantic magazine te akan anatane ye intapai e paere ye inanun na makaina me te takakaro e te kempur. Ibuakon agi e korei e taku. Akata utau watan da pakau patau pun si wawana kon nimewa teka tebu watan kemporo aki anareke iroia aki kan katokana katokana roia yai me warereke nte maisin teka tebu bua ane enarikina ke nibu bua maisina nkana tebu ina temirio naometa awaeku andeke teka siino na ya bua emosikia Kaira at bota nomeda, sikarawa te kanganga e korakora, menta kakaroa kinte mane, pasikariki kakapayara, mente waki ni kemporo, ari etosida nakia ara kanganga, sita kakarun te mane, me rinanin kanganga airike nakon te bota nomeda, erigirake menwake kai, te anua e karike, o te kanaka, te sukun sinkwe, o te bain girinage. Tebapaka ni kawaiyagi at taningarose ay reis nako. Ako na ntetay ay ntapera ayagi si takakaro ntemane pa saki naro yaruorong koa. Siko na antoka ni kayo nikaitara. Ntay ay kakakakoro ya sila nkauringira presentali na ito uspa ngay si karo ay arapapayre ntetay ay siriya intay na konsisiragi na kaitira ayo na kya. Tera rotakin narapong ay kay mayra tebapayre si karo ay ntetay ay Ekatiria Bresens Oaks pa aranetinene datape wanako yei muina nakontetai. Are nkana sikapane yaratai nikarawa towana tepai, sikabua atetai nikarawa nari towana. Tera atetai ya bua, mente kemporo, tera ekokabua eirekereke metemari. Tetai, tereitagi, awagi aika meterai karawaya, ekairiko nakia. Tako na yangoya pa anuam o nanometuam na konperita ika atabu aikai meikarawa. Apon tau korakuraia o iroom. Temane areko kapaka ibukin takakaro nakin sepa ito wana ponsin kai naki nanonagi. Tao nga yaane mea nkana tau koeske kawaki yaanane. Kwasa ni yangoya pa ekanga am katoto no siyake tabemen. Nkana yakiru otagi pa emeto ato arom. Nganya anapun ngay tabemen aika ataratarayko pa teka kaiti na koya na konti mewa raori. Enapun kwa wanaba ane na koya nasim o na koya tabemen age kwa taia ke kwagi aika ataratarayko o nire mentepai are anoria irom. Tawa abun si parairagi ke mamara na yonimaki. Tekemporo e taran warereki ariagi pesin rota arun meam ta ekorakora kairorana na koya pa mkai ak. Kai kukaraya, eroire ina baibugia pa anakaraya. Ekoreya te abotoro pauro, nanabong pa, tiwameta are enene anakuawa yon Kristo. Ekona anikana te amarake are kari anaki nako yansi, naki atarakina pa tekanikina mtataruan te ansi. Ponsi te amarake, ma ekauringia taanirira Yesu pa anatuki manikarawana. Nakamna tarataraya etak, pa anaki, rigi naometeya ei patepai nikatateta, nakoya akana mamara. Pangkana inoorigo tiwameta temenda, mkwe ayeya matatai. Nto wangirio, pokurarikiriki na marake ni mania pentepo wanaise. Asagi enakati imetuagi, metanwin na nuntu wae memara pa enakang kariani po wanako. Pa namakuri emete yei, to wari memara. Are tetari are emete Kristo ibukina. Meteaka na umeruru ntepo ngai ya takupauro. Ngaiya miwaki ni kimporo enakaira tetari. Tetari, kete sista e memara nako tekaririagi kona tai karaya. Eka kawa ki taamne yawameta nako a emete Kristo ibukin to wane ke kine yenne narondari karaya ibukim. Maira ika esagi, eka kawa giriki yon taroamem nako ponte kuawa e ebure tekemporo naronti arwaro. Epopote tekemporo yon tangirani karikien tepai nake tepai e karawagi. Arun makuruna pa, ekarikia ki teraka menne ya kapene mani, omete tapi men,
Epun ka nga nga arun ka sita buwa na mete suare kona tangriya rom na yaron tangira mi boni rom irakina harapai pun peika sangana ke pas na tararwai atu sira ke pun sa ke to atu boba iria yan de suwa suan tiata ngana to ekati ekate to bai to wana inanora narausu ke iria na ke irakira dokin tetai ake to bai akakawa ge aire ke menti kemporo Eka me uro iye naki akapona koi peba ni kemboro. Eka me asa ante gina peristis oaks naron tia roro e riei ni kaitara te kemboro. Tepe wo te ririki nako nte aka aikai. Tera e koroye te kemboro nako ya naki e iria. Te anua e naki tepai me iro unte menna pa eongan tamaro arora. Arepon aron roi te kemboro. Eka irira nako me nikawain anaanganga kristo a nako nikawain anana ipai te saka kaitara. Te makuru nanagin ke kata nanagin tapai meirun te menna, naki kauka tapai eka kawagi. Papun muina, epun urua kona pain te ometa, namekina te taamnegi. Ndepon ngai, ikana kou bubusi na koi mii ni kapene, pa kam nameka nte tapo eri taatarigi. Ese te aswa nanganira te meau, ati ino ometa na koi ranta tapi manira naku. Sipon pene bukin te aka. Na koi na ibukin arun meau wakina ni meaura. Te makuru eka kawagi ni mea wakina ni te meau e esesi, meni menena punu puokai e tabi meni, mea wakina e tamea roa. Te kemporo, e toi bukini te kaungaunga, e wosuko na kon are kaitaraana. Kamuri ngana te eka peristins ouki yon, muina na kon te tai, o te tai e apua ngana e kapenia ana tai, au anamane te ometa na kon te kemporo. Au pupusiri ki ba sinaki si, Katukira men te kemporo, mesina kapongana te tei, au paia ke akawakina kipkin, karawan ne ta mearoa. Reirei nire te uea, pasina inga inga, nika ni karawa te wakea rauirei, ni kakuroa bukin te rauirei, ae mais, e kuaua, ana kakapaiaki akana apeki, men taka I bukin te rauirei, pa ana kaonakin te taamnea rauirei. A maisi paia ikata mearoa, e sina ukuri, au paia tapeua age, I bukina pa, age potome te rauirei, sina kasina nukui. Itataro pa, kona pundaki tarati kemporo, ntero e apiepete. Ngai moana te meroro, e men teakan, ana teaka te brabesi ako pa, nakaina men ana teaka rikito wana, o kamna wana wana, meterarike na konani teakina, naran Yesu Kristo. Amen.

Ayo punta kan ko panan na nakatibwar wabi maunawan na ngatap hanakarisa Yesu Kristo ibukay kaisakin buong nga kakaisira. Takawatay ng tiririk. Arinya kita antete meretan kahiririn tiya karisa. Tiyanin ibukin tititiri ay ikatawrawa kiroon titapena ako kuwaya ang titempura skuya. Abusmaya ka matan kapene, metokokina, ano si pa irongrongon ti mengotapu ay, o akitapiwa ang tin Chair of Jesus Christ, Tarok. Ikatawrawa kita kanakupana ay, papuakan ti potan na amata mentepani mayor distribution. Yakonan ka pongana kire ya amata, awa kinaki karikimani, numayanga, utu ke ka pongana kintia karesa. Copyright 2026 Hero and Intellectual Reserve, Inc. Happen in Tawag Mintayan Kariaya, Ibukin Katutongan.

kuna meuri ai kai rong rong pu ke nong ram ma kya san kata brava ki men na ru ni kari rong rong pana ni kiri pes al ke na ta roing ba re ka na koim i rong ai eri na ta teri pe te as ni sa te bota ki ma kori pu ke ni te meuri ya ka to kya ra ki na nga na ka uri na koi te bota na me ta no ra ki ni ki ra ke ni pu se na kon te ra ki a te pe ka na ko yo an ta ra ba ro na ki me a pa ma koro ai ka ap me me ta ra ba ye ta wa pe yang de ka ta no ta re ka to ka ki ni su wa ye pu ke ni te na ma kai na yo to pa Ava kavringa kita boleh tahu meta, pa anet ini meto ani kakak ista kini nanti mengaya, meni koroi pa ai kakak awak ibu kini kami nuan ti amaraki, oh pesen aku nanti amaraki, eta kute boleh kini makuri ayu pa, oh meta aki anam eki nanti pekan aku, hari ini montain di bos naku nanti kiri ni ki, keti on amaraki, imain ni anak korakora, karo akan tani ngaki di ki pa anak korakora hari ki eta rarua, naku iya iya tei, ntai muai kai. Aka unga ke o meta nako pa anaka mene na te te pope me te to pun tai nako o ni koroi roi tua ai ka kakawa ki i pukin te meuri awa i ka mene na ni te toro ni te tai eri ei. I raka yon na ngau numa isi ya meta nui meni mua ni dan deidei a ke aira te reirei ni katane iei e te nua pongina yon ume oponi ei a taan kai riri deidei yon tarawa. Eko atake mena nai komisen na osteria pa te katane iei a iu are punti nanu ni te meroro me makuria ni ka nganga Awai te puaka ni makuri ike tāne ka iriri ai kai, a di nanu ni pōto ni yangu i pukinte ia kinaia a ia tāne irei, di nanu ni ka nganga ni te makuri ni te tai, a te aruaru ni te tapunte irei, awai nroana ki me kinaki ni ka nganga i maindi kia. Inge nane a te reirei ni katani ia iyo, ena puaka ka korakoraan a ia kawai me tanui, ni pōto ka te pitaki ai ka atamearua na ia reirei nako. Awa mena opista mende pōtaki naka wanimangana at the Research and Monitoring Unit ake asa ni karagitaki nako tarawa iminsan na yamakuri yonte aba makuru e tarawa yeta ike awaki ya imenu wapi meisuwa ntepe tempa ni karukua awa no kitopa wawatenga wapi meonowa. Eko atake mende pōtaki naka wapa ebopoto karawantapi ya opista ikai yoni mapena kintapo yoni kaupa imeitari ipukin kota kintapo ake apesi ya itemeri yei ni kaupa intari. E ponde kena pe aia tai kain te sima iu, ni karu kon tāpo ai kai, o ni māke ni kien tawi neia, narun tāpo nakawa, tāpo ni kāpungi puki ni merintari, tāpo ai kā meau iei te keang, nen te kime, te ipo, te koi koi, o tāpo riki, ai kā areke iei merintari, are ake adia, me iei naia. Enge nāne, o ni karikien rongorongo ai kā kakawa kei kai, o inarangi ni buopuoki, ipo kinnana vāki te pōtaki nakawa, ni reke reke me meri meitari, Ike te karikira ke e te feyo ke te chief Resilient Islands Resilient Communities Project ngaya are manena te mananga o karawan te makori e kakawa ke yo. Onde ta nung ram rong rongon apen te pete peke. E vaki ngai te tau te akane pisi ni kame una ne tan te drug he te cocaine e wo wa te simari ono wa awa te tan maisena are atawa ken te wapu I vasta te Western Division I main e enaro kon te ka po win pe peru ari teriri ke enaro ko. E tako te tare ki ta ni te opis ni ka pure pure e John Rampoku. Pa enakari na anapobusi ni kare ki anakari e te ka po win buke ni ka mea unani mea tanda yen drug ai gai. Ari akatau tau waki maisi ni po ia e enakon te nua te pirion te manen na Amerika. E tararua ki ngai te kokei nei wapui mea wa te avairu ya policeman, men te police mobile force ke te PMF,